0: 12 po ng tanghali hanggang alauna ng hapon para po sa Bombo Network News Noontime Edition. Mas maraming mga balita at mga mahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan, mga kabombo. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio.
1: Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras tayo din, Star Nation. Sa buka bluwa na Pilipinas. 27 star minuto na. Makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:27 in the morning. Happy morning ho, sa Radio Star Nation natin. O na sa mga oras na to, pagpasok pa lamang sa umaga. O kakastart pa lamang ng work. Pero parang gusto na agad dumuwi at matulog. O, marami tayong ganyan eh. Aminin nyo sa hindi ha. Misa naman nakakapagod naman talaga. Diba? Kung laging puno ang isipan mo at maraming gawain, tapos dumagdag pa yung problema. Kung wala ka namang ginagawa buong araw, tapos feeling pagod ka pa rin, aba, ibang klase ka insan. Diba? O, napagod siya sa kakaisip, no? Ay, naku, Star Nation. Baka may problema na talaga sa iyong sleeping habit, ha? Oo, kasi baka mamaya lagi kang madaling araw na kung ikaw ay matulog. Diba? Kakahintay mo siguro kung magchat-chat ba siya. O isisin pa rin ang iyong message. Gusto talaga, nakakapuyat talaga. O, di naman kayo mga Star Nation natin. O, na gustong-gusto lagi. O, matapos yung kanyang kinagigiliwan na mga na Korean drama. O, na talaga naman gusto tapusin ang buong episode. Kasi Star Nation ha, ito ha. Kung laging below 6 hours ang tulog mo, pagod na ang utak mo niyan. Kaya nahihirapan ito mag-tune out ng distractions at hindi ka makafocus sa ginagawa mo. Totoo yan, Star Nation, ha? Kasi ilan pa sa mga palatandaan ha, na kailangan mo talaga ng mas mahabang night rest kung nakakatulog ka na habang nagbabasa ng libro o di naman kaya nanonood ng TV o nakikinig ng radyo. Yan. Kapag ganyan, Star Nation, o yan yung senyales na talaga namang puyat ka. At dyan din ang pagiging irritable. O, yung mahabang tulog din during rest days at hirap gumising na umaga tuwing weekdays. O, parang ano lang yan. Kapag ka day off mo, gusto mo mong milata ng buong araw. Pero kapag weekdays, o, parang ayaw mong pumasok. Okay, narito Star Nation ang ating star tips. Para sa iyong good night sleeps. Una-una dyan, number one, mayroon tayo na regular na oras na pagtulog at paggising. Kumbaga, meron kang tinatawag na body clock system. Oo, para at least kapag lagi mo ginagawa yan araw-araw, same time, same hour, same activity, masasanay na ang iyong katawan, Star Nation. At the same time, wag manigarilyo. Yan. Ako, marami tayong alam dyan eh. O bago matulog, nag-yosi break muna. At the same time, umiwas din muna sa alcohol. Kapag tayo gusto natin matulog na maaga. At coffee. Yan. Kaya siya sabi ng iba, kapag nagko-coffee daw sila, nakakatulog sila. Maniwala ko siya. Tinan nyo, pagka matutulog nga kayo, pero ayaw ng inyong katawan. O dahil kasi yun yung efekto ng caffeine. At heavy meals sa gabi. Mahirap ka talaga matulog niyan. At the same time, Star Nation, ang ilang pa mga activity na talaga naman nagpapagising sa'yo. Kasi makagulo ang mga nabanggit natin sa dapat sana mind being na iyong tulog. Kaya tulog na maaga mamaya, ha? Mamaya. Hindi ngayon yan, ha? Mamayang gabi. Saka mamaya matulog ka sa trabaho. Kaka-start pala ng working hours natin and you are enjoying sa ating mga megagandang tugtugan na sa ating programang It's All For You in the Morning. Oye, pandagdag natin na papagood vibes ha. Oye, syempre mga Star Nation natin. O, nung September 26, dito sa Metro Manila ha. O, ito nga yung pinapaalala pa rin po ng Department of Labor and Employment. O, sa mga employer ha, na dapat ay kasama na sa September 30. Na payroll ang dagdag ng 60 pesos sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Yan. So ibig sabihin yung payroll po na sa September 30, kailangan makita nyo na po ha, sa mga empleyado ng taon. Makita nyo po sa inyong payslip na magre-reflect na yung dagdag na 60 pesos sa mga minimum wage earners po yan. Ha? Pero dapat sana isama na rin yung mga below minimum, no? Kawawa naman na pag-iiwanan. Sana yung mga ganyan. At ayon nga kay Dole Secretary Francis Tolentino, nadaang dagdag sahod ay makikita rin daw dapat, ha? Sa 13th month pay na tatanggapin po ng mga empleyado. Kasi Star Nation, ha, ayon sa tala, mayroong 1.1 million na minimum wage earners sa National Capital Region ang makikinabang sa nasabing taas sahod na epektibo nga po yan noong September 26 pa. O, gayon ng kalihim na mayroong 1,560 pesos na dagdag sa katabuang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Yan. Marami nagtatanong sa atin, eh, no? Paano kaya yung mga, ano, mga below minimum? O, pwede kayong makipag-ugnayan, Star Nation, sa Department of Labor Employment para masagot kayo right away. Okay? Ayan, Star Nation, ang ating papaganda good vibes ngayong araw ng Martes, September 29, 2026. Welcome na po sa ating programa, It's All For You in the Morning. Hanggang alas 8 tayo na umaga. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong impilan na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You!
2: Like mo! Share mo!
1: 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Share
2: mo. Para sa Star Asia, sa buong abuluan ng Pilipinas, 28 Star Minuto na, makalipas sa alas 9 na umaga. 9:28 in the morning. Magandang umaga, Star Nation. Uy! Bakit ka naninilip? Bad yan ah! Wala ka, magkakaroon ka ng kuliti niyan. Ako, Star Nation ha, nag-viral po ang kaliwat kanan ha. Na kung saan nga ho, nag-viral ang isang pamboboso ng isang college, isang lalaking college student sa isa pong babae habang nasa loob ng isang tindahan dyan po sa Muntinlupa City. Ang estudyante, Star Nation, palihim nga po na kinukunan ang ilalim ng palda ng biktima gamit ang cellphone. Nako. Ano kaya nasa isip nitong lalaki na to? Ang tanong dyan, Star Nation, ano nga bang batas at mga parusa laban sa pamboboso at pwede bang basta i-post ang ganitong video online? Ayon po sa ilang abogado, Star Nation, ha, sinabing maaaring makasuhan ang ginawa ng estudyante ng paglabag sa Republic Act number 9995 o ang Anti-Photo and Video Act of 2009. Ito, Star Nation, ang pinakamalinaw daw na batas ha, kapag may palihim na pagkuha ng larawan o video ng pribadong bahagi ng katawan na walang pailintulot ng nasabing tao. Kabilang umano po sa pinagbabawal, Star Nation, ha, ang pagkuha ng larawan o video ng private area na walang paintulot, gayon din ang pagkopya, pagbebenta, pamamahagi, pag-publish o pag-broadcast ng naturang material. Kaya ang ganitong kasalanan daw, Star Nation, ay may parusa na pagkakulong ng hanggang 7 taon at may multa na maaaring umabot ng hanggang kalahating milyong piso. Mayroon ding Republic Act number 11313 ha, o ang Safe Spaces Act na tinatawag ding Bawal Bastos Act of 2009 na pwedeng ikaso sa namboboso ha. Na kung saan mas malawak nga umano itong batas laban sa gender-based sexual harassment, kabilang daw ang mga gawaing sexual na nangyayari sa public spaces. Sakop din nga nito, Star Nation, ha, ang iba't ibang uri ng unwanted sexual acts at lewd sexual actions. Idinagdag pa nga doon, Star Nation, na maaaring maharap din sa kasong krimen ang pamboboso sa unjust vexation na isang catch-all na krimen sa ilalim nga po yan ng Revised Penal Code. Ito mano ang ikinakaso laban sa kahit na anong kagagawan ng isang tao na hindi physical in nature, ha, na ang resulta ay matinding inis, asar at pagkabagabag sa isang tao. Gayunman, ang parusa daw, Star Nation, ay tungkol dito ay isa hanggang 30 araw na pagkakulong lamang na tila hindi daw mano sapat sa paglabag sa privacy at pagsasalaula sa dignidad ng isang babae. Sa matala nga, Star Nation, sa pamahagi naman ng mga impormasyon o sensitive personal information ng isang tao, kasama na daw ang mga larawan o video ng isang tao, ito daw ay pasok sa Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012. Maaari daw manong iutos ng National Privacy Commission na ipatanggal ang mga naka-upload na video na naka-post sa internet. At napag-alaman nga, Sir Nation, ha, kasi yung babae na mismo may-ari po ng tindahan ay nagsumbong ako sa barangay na napag-alaman na ito palang lalaki na to na estudyante and matagal na palang di po apasok sa eskwelahan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, naku, respetuhin po natin ang bawat isa. Diba? Kumbaga, yung mga gawain ng mga pamboboso, masama na po yung Star Nation. Ha? O, isipin nyo na lamang na meron kayong babaeng anak. O din naman kayo, may babae kayong asawa. O magulang nyo mismo. Meron kayong nanay. Meron kayong kapatid na babae. Kaya sa mga Star Nation natin, sana mas malaki ang inyong konsensya. At alam nyo, marami talagang temptasyon. O lahat tayo, Star Nation, araw-araw, maraming temptasyon na nakakalat dyan. Ang sa'yo na lang kung paano mo i-mamanage. Oras Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 30 na mga star minuto na. Makalipas ang alas 9 na umaga. 9:32 in the morning.
1: Good morning!
2: Star Nation, balik tugtugan tayo. Dito pa rin po sa inyong impilan. Nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Mega Manila's best music station. 102.7

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like boss, share boss, Star Nation. Oras sa buka pulawan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 10 na umaga. Star Nation, oras na para po tayo tumutok sa ating special coverage. Ito pa rin po ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Kung saan ngayon nga po ay naka-31 araw na tayo at 14 na linggo. Star Nation, sabay-sabay natin pakinggan at pwede nyo rin po mapanood sa ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila.
1: 102.7 Star FM Special Coverage
2: Fast Radio Bumbo.
3: Ang seguridad doon sa labas, marami ang nakakalat na pulis doon pa lamang sa ilang kilometro ang layo sa gusali ng Senado, ano, dahil na rin siguro sa mga nagaganap na rally sa labas ng Senado. Pagpasok naman natin dito sa loob ay tanging mga usa personal lamang ang ating namataan dito sa gusali. At kanina, Bumbo Genesis, actually pagpasok nitong si Mayor Baste Duterte ay wala namang masyadong tension o kaguluhan, hindi katulad nung naunang pumunta dito si Vice President Sara Duterte, ano, na nagkaroon ng kulakan, ng siksikan. Kanina ay kalmado lamang at tahimik lamang ang pagpasok nitong Mayor Duterte dito sa gusali ng Senado, Bumbo Genesis, ano, at dumiretso nga ang kanyang sasakyan doon sa parking ng Senate at dumaan siya sa elevator nang sa ganun ay walang masyadong tao na makalapit sa kanya sa pagpasok niya dito sa gusali, Bumbo Genesis.
4: Umot sa kanya, Bumbo Jello, yung pinapakita natin ngayon, ano, sa mga listeners, mga viewers natin, mga bodyguard ni Mayor Baste.
3: Tama ka diyan, Bumbo Genesis, ano, nauna nang kinumpirma yan ni Chief Alfred retired General Alfred Colpus, Bumbo Genesis, ano, na nakikipag-ugnayan sila sa security officers nitong si Mayor Baste Duterte bago na pumunta dito sa Senado upang magkaroon sila ng maayos na koordinasyon kung paano ni kung ano ang magiging estratehiya ng prosecution ngayon, kung maaga man nilang tatapusin itong pagpresenta kay Mayor Baste Duterte at isasalang nilang agad itong si dating Senator Antonio Trillanes naman, Bumbo Genesis.
4: Hindi naman nagkasalubong ang dalawa kasi, well, batid natin yung allegation or matagal nang sinasabi ni Senator Trillanes na kaugnayan naman ni Mayor Baste sa ilang mga illegal, although mga allegation pa lamang, ano, mga illegal activities like illegal drugs, hindi naman sila nagkasalubong after na pumunta sila pareho dyan sa Senado.
3: Fortunately, Bumbo Genesis, ano, hindi naman nagkasabay o nagkasalubong itong si Mayor Baste Duterte at itong si dating Senator Antonio Trillanes. Actually, nauna nga itong si dating Senator Antonio Trillanes dito sa Senado kanina, ano, bago naman dumating itong si Mayor Baste. So far, hindi pa naman nagkakasalubong o nagkikita itong dalawa. Siguro mamaya, Bumbo Genesis, pagpasok doon sa plenaryo, ano, pero asahan natin na nasa witness stand na itong si Mayor Baste Duterte kung makikita niya man itong si dating Senator Trillanes, Bumbo Genesis.
4: Parang mag-isa yata niya, no? Yung pinapakita po natin, mga kombo, ay live feed mo lang po mismo doon sa Senate Impeachment Court. Mag-isa yata niya, no, Bumbo Jello, ni Senator Trillanes na pumasok? Tama ba?
3: Tama ka yan.

0: kumbunyari sis, mag-isa lamang itong si dating Senator Trillanes, ano, at pumasok siya doon sa room ng prosecution at ngayon ay naglakad na siya patungo doon sa plenaryo para nga dahil magsisimula na itong pagdinig mamayang alas 10 ng buwan. So naunang pumasok itong si dating Senator Trillanes doon sa plenary at ngayon kakalabas lang din itong si Mayor Basti Duterte, papasok na rin ito ng plenaryo, Bumbo Genesis.
1: Doon sa pinagtuluyan ni Mayor Basti, wala na siyang ibang pinuntahan na ibang room? Hindi na siya pumunta, I mean, doon sa panikalimbawa ng kanyang kapatid, doon sa holding room para sa kanyang kapatid?
0: Hindi na, Bumbo Genesis, pagkapasok nitong alkalde dito sa gusali ng Senado, diretso na ito dito sa rector room. Ano? Itong rector room, Bumbo Genesis, bigyan lang natin ng ilarawan lang natin sa mga tagapakinig natin. Ano? Itong rector room, Bumbo Genesis, paglabas mo ng elevator dito sa second floor, paglabas mo ay didirekta ka dito sa, ito ang pinakaunang silid na iyong makikita itong rector room. At doon mismo dumiretso itong si Mayor Basti Duterte at doon na siya na malagi hanggang sa paglabas niya kanina lang, Bumbo Genesis.
1: Para sa mga viewers natin, mga Kabumukas Nation, makikita ko natin dito na nagkakausap si Mayor Basti at si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Parang bagong site ito, ano, Bumbuchelo? Kasi si Representative Barbers ay spokesperson at in fact manager ng impeachment or ng House Prosecution Panel. Pero nilapitan ni Mayor o ni Representative Barbers si Mayor Basti. And right now, nagkakausap ang dalawa.
0: Oh, tama yan, Bumbo Genesis. Ano, kung makikita natin yan sa live feed dito naman sa ating naobserbahan sa loob ng plenaryo ay parang normal ito na nangyayari, Bumbo Genesis. Ano, na itong mga kampo ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte o sabihin natin yung mga naunang witness, mga hostile witness nitong prosecution na alam natin na nasa panig nitong si Vice President Sara Duterte ay habang hindi pa nagsisimula itong pagdinig, wala pang formal na pagsisimula, ay nag-uusap naman sila, ano, nagkakamayan naman sila at nagingitian naman sila bago nga tuluyang isagawa ito namang direct examination ng prosecution, Bumbo Genesis.
1: Pero parang friendly naman silang dalawa, no, Bumbo Jello, kung titignan natin. Knowing of course yung differences between Representative Barbers at ni Mayor Basti, medyo iba yan eh. Pero dito sa video mismo na pinapakita natin, normal yung kanilang pag-uusap.
0: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ano, matagal na nga yung binigyan diin itong si impeachment court spokesperson attorney Reginald Tunggol na itong mga dumadalo dito sa impeachment court sa panig ng prosecution, sa panig ng defense counsel at itong mga testigo o mga personalidad na pumupunta dito, bagamat nga magkakaiba ang kanilang opinion, ang kanilang pananaw at ang kanilang stand politically, nagiging professional naman itong mga individual at itong mga politician o mambabatas, ano, Bumbo Genesis, nagiging professional naman sila pagdating dito sa loob ng plenaryo ng Senado, Bumbo Genesis.
1: Okay, magsisimula na yata, ano, Bumbo Jello, ang trial proper. Sige, balikan ka namin mamaya dyan, ano, para sa mga ilan pa mga development. Meanwhile, nasa loob na po ng trial room ang mga senador sa pamumuno po ng presiding officer ng Senate President. Balikan ka namin mamaya dyan, ano, Bumbo Jello.
0: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Papasimulan na po ang trial proper, mga kabombo. Any moment from now ay papasok na po yung prayer or yung panalangin para sa tuluyang pagsisimula ng trial proper. Ika-31 araw na po ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, panoorin po natin ang pagsisimula po ng day 31 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Robin Hood Padilla.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ya Allah, ikaw lamang po ang al-alim, ang nakakaalam ng lahat. Ang Al-Hakim, ang pinakamahusay, pinakamatalino. Al-Kabir ang nakakabatid ng lahat. Al-Basir ang nakakakita ng lahat. Al-Sami ang nakakarinig ng lahat. Ang Al-Hakam ang kataas-taasang hukom. Ang Al-Adil ang bukal ng katarungan. Ang Al-Hafiz ang tagapamangalaga. Kami po ang mamamayang may kapangyarihan ay lumalapit sa iyo na nagmamakaawa para sa iyong banal na saklolo upang mapangalagaan ang pinakamataas na batas ng aming lupain. Ya Allah, hinihiling namin na iyong protektahan ang mga pangunahing karapatan at kalayaan na nakasulat sa aming kasunduan. Ipagtanggol mo ang aming karapatan sa buhay, kalayaan, ari-arian, at makatwirang paglilitis. Tanuran mo ang aming kalayaan sa pamamahayag, pananampalataya, at mapayapang pagtitipon. Hayaan mong ang mga karapatang ito ay maging isang sagradong kanlungan para sa bawat mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, inaapi, at walang kapangyarihan. Upang mailigtas sila laban sa paniniil, pagmamalabis sa kapangyarihan, at pang-aabuso. Ya Allah, igawad mo sa mga hukom na senador ang iyong patnubay. Ganun din sa aming mga hukom, mahistrado, tagapagtanggol at mga pinuno ng batas. Magtanim ka ng banal na takot sa kanilang mga puso upang sila ay mamuno ng may lubos na integridad, walang kinikilingan at may tapang. Bigyan mo sila ng karunungan na bigyang kahulugan ng batas na may katotohanan. Habang tinatanggihan ang anumang suhol, pampolitikang panggigipit at personal na interes, gawin mo silang mga instrumento ng iyong ganap na katarungan upang matiyak na ang mga walang sala ay mapapawalang sala at ang mga nagkasala ay maparusahan ng walang pagkaantala. Bigyan mo ang aming mamamayan at mga hukuman ng lakas na labanan ng pagkasira ng katotohanan. Hayaan mo ang saligang batas ay manatiling matatag at hindi dumaranas ng kompromiso. Bilang isang tanglaw ng katotohanan, hak at kapayapaan salam laban sa lahat ng nagtatangkang magpabagsak nito. Amen.
3: Amen. The Clerk of Court will now call the roll.
5: 102.7 Star FM Special Coverage
6: Fast Sa Radio Bumbo
7: Star FM.
8: It's time to fiesta with Bet88.
9: Come dance with me.
8: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
10: Always a party at Bet88.
11: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
7: Star FM.
5: 102.7 Star FM. Special coverage.
6: Fast Sa Radio Bumbo.
12: Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. The Senate President, Senator Judge Gachalian.
3: With 18 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
13: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the minutes of the Journal of September 28, 2026 of the Senate sitting on Senate Impeachment Court and shall consider the same as approved. The clerk will please read the case before, call the case before the Impeachment Court.
12: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
13: Appearances of the parties.
14: Good morning, Your Honors. Good morning to our colleagues in the defense. We are ready. Same appearance, Your Honor.
13: Thank you. Attorney Sheila?
15: Good morning, Your Honors. Same appearance for the respondent accused.
13: Honorable Jokno, who will present the witness, Mayor Duterte, this morning?
14: Before I yield the floor to one of the members of the counsel for the prosecution panel, may I know first, Your Honor, if the witness has submitted any documents to the Honorable Court in accordance with the subpoena? It would appear that
13: It's still with him, counsel, but I believe he has it with him. And we have a USB of the documents which we are printing as of the moment.
14: If that is the case, if you're honest, please, could we be given a few minutes to peruse those documents before we begin with the direct examination?

things nga or may mga kontrata na pinasok ang Davao City Local Government Unit at ang GenCorp Corporation or GenCorp Industries ang naturang negosyo or korporasyon ay isa po sa mga idideklara ni Vice President Sara Duterte na meron siyang business interest or pinagkakakitaan doon sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Pero na kung babalikan po natin kanina, may isa sa mga tanong ni Attorney Theodorte kay Mayor Baste kung kabisado ba niya or kilala ba niya yung GenCorp Industries. Ang sabi ni Mayor Baste, kabisado niya. Tapos nang tinanong ulit ni Attorney Te kung alam ba niya na merong stake dito si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, hindi niya alam. So naulit po yan kanina, pero kung babalikan po natin, even before humarap si Mayor Baste sa Senate Impeachment Court, meron na pong inilabas na statement si Mayor Baste saying hindi niya batid na may business interest si VP Sara dito sa GenCorp Industries. Isa pong conglomerate ito na binubuo ng iba't ibang mga maliliit na negosyo, mga kaumbo. No, nakarehistro sa Securities and Exchange Commission and bahagi or nakalagay doon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. So, ang ilan po sa mga ipinupunto ngayon ng House Prosecution Panel is that hindi nga nakapag-divest si VP Sara sa kanyang mga business interests. Hawak pa rin po niya yung mga business interest na yan kahit na siya po yung vice-presidente ng Pilipinas. Isa po yan sa mga punahu dati. And then, maliban dyan, ang mas malaking punto, sabi ho ng House Prosecution Panel, kahit na alam or kahit na merong stake si VP Sara dito sa GenCorp Industries, nakipag-bid pa rin po ito at pumasok sa kontrata with the Davao City Local Government Unit. Ang Davao City Local Government Unit ay pinamumunuan ni Baste Duterte bilang alkalde ho nito. No? Since na-elect po siya bilang vice mayor, pero eventually naging mayor din dahil nga nakulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So siya na po ang alkalde and from what I understand sa mga lokal na pamahalaan, ang alkalde po ang nagsisilbing chief or pinuno ng mga local bids and awards committee. No, ang Bids and Awards Committee, ito po yung mga nagsasagawa ng bidding kapag pumapasok po ang lokal na pamahalaan ng isang kontrata o ng ilang mga kontrata. Kasama na po dyan yung mga programa, no, na meron po ang isang lokal na pamahalaan and kailangan ng third party or second party para ho doon sa ilang mga procurement activities. Halimbawa, or ilang mga programang kaakibat nung sariling programa ng lokal na pamahalaan. Ganyan po yung dealing sa mga local government units. So, mamaya sa pagbabalik po ng Senate Impeachment Court, ay makikita po natin kung paano po yung or gaano po kahalaga yung mga dokumentong hawak ni Mayor Baste para po sa House Prosecution Panel. Now, going back, sabi po ng ang defense or paglilinaw po ng defense kahapon, hindi nila testigo, hindi nila witness si Mayor Baste. So sabi nila, hindi nila nakausap si Mayor Baste prior sa kanyang pagharap sa Senate Impeachment Court or prior sa kanyang pagtayo sa witness stand ng Impeachment Court. No? Kaya maging ang defense team ay wala ding, sabi rin po ito ng defense kanina, wala din daw information sa kung ano pong nilalaman ng mga dokumentong hawak ni Mayor or dinala ni Mayor Baste. And dahil nga po wala silang information or wala silang akmang kaalaman dun sa kung ano po yung mga hawak ni Mayor Baste, same with the House Prosecution Panel, kailangan din po ng supposedly 15 minutes lamang eh. Sabi ni Senator Gis kanina, will 15 minutes be sufficient? Pero parang kukulangin ho yata. So, maigit isang oras po ito, mga kabumbo, ano, na pag-peruse doon po sa mga dokumentong dinala ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Mga 12:15, babalik po ang trial proper para ho dito sa
ikatatlumput isang araw.

0: ng pag-release laban kay Vice President Sara Duterte. Bago tayo mag-exit mamaya, no, update po muna tayo mula kay Bombojelo Aganan. Counting recap lamang po sa mga naganap ngayon pong araw na ito, mga kabombo, para dito sa nagpapatuloy na pag-release sa pangalawang Pangulo. Pero bago ho yan kanina, kung ating pong babalikan, naideklara na rin po bilang isang hostile witness itong si Davao City Mayor Duterte. Ito yung unang inatupag or unang inasikaso ng House Prosecution Panel sa kanyang or matapos siyang manumpa ngayong araw nito or ngayong pong umagang ito. So, pinagbigyan naman ng Senate Impeachment Court yung kahilingan po ng House Prosecution Panel na may deklara si Mayor Baste bilang hostile witness, giving way para doon sa pagtatanong or mapayagan ng House Panel na magtanong ng mga leading question. Pero sabi ni Senator Jess kanina, leading question lang, hindi misleading questions. Si Bombojelo, nasa linya ho natin. Kaunting development po tayo dyan sa may Senate Impeachment Court bago tayo tuloy mag-exit sa ating pong special coverage. Bombojelo, kamusta dyan?
1: Yes, Bombo Genesis, maaga nga nag-recess itong impeachment court dahil kailangan pang suriin ng parehong panig ng prosecution at defense counsel ni Vice President Sara Duterte ang mga dokumentong dala nito si Mayor Baste Duterte ngayong araw. Bago yan, Bombo Genesis, ay dineklara nga bilang hostile witness itong si Mayor Baste Duterte na sa kahilingan ng prosecution at pinanigan naman ito ni Presiding Officer Francis G. Escudero. At katulad nga na nababanggit mo kanina, Bombo Genesis, ay pinayagan itong si Attorney Tudor T na makapagtanong dito kay Mayor Baste Duterte ng mga leading question, ano, Bombo Genesis, pero hindi ng misleading questions. At maaga nga nito, Bombo Genesis, nag-recess dahil kailangan ng suriin itong mahigit 100 na dokumento ng nadala ni Mayor Baste Duterte. At bago nag-recess, Bombo Genesis, ay nag-ruling na itong si presiding officer kaugnay doon sa nire-request ng prosecution na request of admission nga dito sa kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ibinasura ng impeachment court ang request for admission ng House Prosecution na humihiling kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang 104 na dokumentong may kaugnayan sa kanyang personal na kalagayan, dating mga posisyon, negosyo ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio at ilang bank at tax records ng Vice Presidente. Sa ruling ni presiding officer Francis T. Escudero, sinabi nitong hindi maaaring gamitin ng Rule 26 ng Revised Rules of Civil Procedure upang pilitin ang respondent na sumagot sa naturang request dahil labag ito sa constitutional right laban sa self-incrimination. Binigyan din ni Escudero na kapag pinilit si Duterte na sumagot, maaari siyang mapilitang maging witness laban sa sarili habang hindi naman niya pagsagot ay maaari sanang ituring na admission. Dahil dito, pinanigan ng korte ang objection ng respondent na hindi kailangan sagutin ni Duterte ang request for admission. Hindi rin tinuturing na admission ang kanyang hindi pagsagot. Gayunman, pinagbigyan ng court ang hiling ng respondent na tulungang burahin o expound ang request sa record. Mananatili sa record ang request for admission, objection at ruling. Ngunit malino na sinabi ni Escudero na wala itong evidentiary, factual o prejudicial effect laban kay Vice President Duterte. Ayon pa kay Escudero, hindi maaaring gamitin ang discovery bilang kapalit ng competent evidence na dapat iharap ng prosecution upang patunayan ang mga aligasyon laban sa respondent. Samantala, matapos ang ruling ng Bombo Genesis, ay nag-resist na itong Senate at babalik mamayang alas 12:15 ng tanghali para ipagpatuloy naman ang direct examination dito kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Balik sa iyo, Bombo Genesis.
0: Okay. Ito ang unang pagpunta dyan ni Mayor Baste, no, Bombojelo, even before siya napasampina, hindi niya binisita ang defense team ng kanyang kapatid dyan sa may Senado. Para sa mga kaalaman na rin ng ating mga listeners, mga viewers, kamusta ang pagtanggap naman ng Senate sa kanya simula pagdating hanggang sa ngayong naka-recess na ang Senate, the impeachment court?
1: Tama ka dyan, Bombojelo, no? Kauna-unahang pagtapak ni Mayor Baste Duterte dito sa Senado simula nang mag simula itong impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Katulad nga ng sinabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol at USAA Chief Retired General Alfred Corpus, wala namang special na arrangement itong si Mayor Basti Duterte dito sa Senado o sa kanyang pagpunta. Ano? Kasalukuyan pa rin siyang nananatili bumbulyanesis doon sa rector room kung saan naghihintay itong mga testigo o nananatili itong mga testigo bago muling ipatawag ng impeachment court. At sa kasalukuyan ay wala namang tayo nakita dito na tensyon o tulakan o tulakan Bumbo Genesis, ano, dahil maaliwalas naman dito sa loob ng Senado at normal pa rin naman ang seguridad. Kung ano yung araw-araw na ipinapatupad na security protocols ng Senate ay ganun pa rin naman ang ipinapatupad ngayong sa pagdalo nitong si Mayor Basti Duterte. Bumbo Genesis.
0: Mm-hmm. Kahapon pala, Bumbo Geno, may rally sa harapan ng Senate. Ngayong araw, meron bang rally either yung anti or yung mga supporter ni Mayor Basti?
1: Kanina, Bumbo Genesis, sa pagpasok natin, namataan natin muli yung grupo na nagsagawa ng rally kahapon, ano, at bit-bit pa rin nila ang mga placard na convict VP Sara. Kanina nakita natin na nakasuot sila ng mga pula at ang ilan naman sa mga grupo, Bumbo Genesis, ay nakasuot naman ng puti habang nakabantay naman at nakahanda naman ang mga tauhan ng Philippine National Police doon sa labas ng gusali ng Senado para siguruhin na maging ligtas yung pagsasagawa ng rally nito ang mga taga-suporta at hindi taga-suporta nitong pamilyang Duterte. Bumbo Genesis.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Balikan ka namin dyan mamaya, no, Bumbo Genesis.
1: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Sa radio, Bombo!
0: Abangan mamayang alas 12 magkakabumbo ng tanghali ang atin pong regular newscast, ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula po yan alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Mas maraming mga balita ang atin pong matutunghayan mamaya. And of course, 12:30 ang nakatakda po na pagbabalik pagbabalik po ng Senate Impeachment Court para sa regular or sa trial proper. Ikatatlumput isang araw na po ng paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: 102.7 Star FM Special Coverage Basta Radio! Bombo!
3: Star FM!
2: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
6: Basta Star?
7: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
8: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
7: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
14: It's time to fiesta with Bet88.
15: Come dance with me.
14: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
16: Always a party at Bet88.
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-824-8-9568 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
18: 102.7.
19: Philippines number one Star FM.
2: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
20: Star Hits Express.
2: On

0: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
1: Star FM.
2: Point 7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras-aras sa Asia, Subukab, Luwana, Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na, malipas sa alas 11 ng umaga. 11:32 in the morning. At syempre sa mga Star Nation natin na kumakain na sa mga oras na to. Happy, happy lunchtime. Eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. Alright, po sa mga Star Nation natin. Happy, happy Tuesday. September 29, 2026. Okay, sa mga Star Nation natin. Ha, pampagood vibes natin. Ngayon tanghalian ng Tuesday. Alam ba na nyo ba, Star Nation, na finalist muli tayo, ha? Ang Bomboradio Philippines. Para na naman po ulit sa 29th KBP Golden Dove Awards. Eh, may mga ilan tayo, Star Nation, na mga nominasyon na back-to-back tayo, ha? Katulad na naman po, Star Nation, para sa Best FM Radio Station dito sa Metro Manila. Pasok po, Star Nation, ang 102.7 Star FM Manila! At syempre, ang best FAM radio station naman ho para sa provincial, ang Bombo Radio Iloilo. Para naman po sa best FM radio station para sa provincial, ang Star FM Bacolod. At para naman po sa best newscast para sa Metro Manila, syempre nandiyan po ang ating Bombo Network News. At sa mga Star Nation naman natin, eh, para naman sa sa Best Special Program, aba, pasok naman po sa nominasyon, ang Bombo Radio Cebu. Yan, at ito pa, Star Nation, ang Best Newscast naman para sa provincial. Aba, nominasyon na po, Star Nation, nominate din po ang Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Iloilo. Aba! At ito pa, Star Nation, ha? Para naman sa Best Sports Program, pasok naman po ang Bombo Radio Coronadal. Para naman po sa Best Public Service Announcement, nandiyan naman po ang Star FM Baguio. At sa Best Radio Station Promotional Material naman, pasok naman po, Star Nation, ang Bombo Radio Rojas at Star FM Baguio. So ulitin ko, Star Nation, ha, ang 102.7 Star FM Manila ay back-to-back na naman po tayo na nominate para naman po sa Best FM Station dito sa Metro Manila. Yan, ha, Star Nation, ha. Sana. Diba? Sa bubuo po ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas ng Golden Dove Awards, ako, maraming salamat po, yan, sa mga nominasyong ito para sa Bombo Radio at Star FM. Kumbaga, sa inyo pong tiwala at pagkilala, at maraming salamat din po sa aming mga kabombo at ka-Star Nation na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa atin. Yan. At ang awarding nga ho, Star Nation, bukas na po yan. Araw ng Miyerkules, September 30. Yan, magaganap po ang 29th Golden Dove Awards. Yan, kaya naman congratulations muli sa Bombo Radio Philippines. Eko mga Star Nation, hindi lamang ito ang ating tagumpay, itong pagkakanominate natin, kundi kayo rin po sa mga Star Nation natin, sa mga kabombo natin, na patuloy po na sumusuporta, patuloy po na naniniwala sa atin. At bukas, Star Nation, malalaman natin, ha, kung sino po ang mga magwawagi. Pero sabi ko nga, di ba, anuman ang ating resulta, para po sa amin, kayo pa rin po ang number one sa puso namin. Yeah. Ay, sa mga Star Nation natin, ha, yan po yung mga pasok po sa finalists. Yan na magaganap nga ho bukas, Star Nation, yung ating 29 KBP Golden Dove Awards. Yan, Star Nation. At bukas po yan sa ganap na alas 6 ng gabi. Diba, mantakin nyo, Star Nation, isang back-to-back nomination para sa Best FM Radio Station dito sa Metro Manila ang natanggap nga muli ng 102.7 Star FM. Yes, 20.

0: KVP Golden Dove Award. Kumbaga, muli po natin natanggap ang nominasyon sa parehong kategorya ngayong taon matapos nga ang pagkilala sa ating himpilan noong 2025. O diba, tunay nga po na malaking karangalan at kagalakan para sa buong Star FM Manila na muli po mapabilang sa mga nominado ng prestiyosong parangal na ito. Ha. Kaya po maraming salamat po sa KVP sa patuloy na pagkilala at suporta. At higit sa lahat, maraming salamat po sa aming Star Nation na walang sawang pakikinig at pagsuporta. Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 37 Star Minuto na makalipas ang alas 11 na umaga. 11:37 in the morning. At dire-diretso na po ating matugtugan dito pa rin sa programang Star Hits Express sa inyong impilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM. The hits. You're on Star Hits Express.
2: Star Hits Express.
1: On Star FM. Star FM. Big boom.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM. 1, 2, 3.

0: German Bolero.
1: Gloria, good afternoon sa'yo. Happy merienda. Ayan, Aling Gloria naman ikaw. Kamusta po ang business? Kamusta ang tinapayan? Uy, bakery! Parang masarap magtinapay. No, namula sa bakery ni Aling Gloria ngayon. Happy, happy, happy merienda time sa lahat po. At syempre, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan. Naubusan ang hininga. Ay, nako naman, ngayong hapon ng September 29, 2026. Wala pong 31 ang Setyembre, kaya naman, nako, bukas po ang last day. So, sa mga magpapagising bukas, kayo na bahala. Patugtugin nyo na lang yung Wake Me Up When September Ends. By Green Day. Nako, parang maganda yun ngayon, no? Sana nasa Twilight Zone yan. Nala sa last stretch na tayo ng September. Ay, nako naman. And anyways, welcome na sa ating programang Afternoon Starship. You are now with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 6 or alas 5 muna ng hapon dito sa programang Afternoon Starship. Nagtugtugan na tayo agad. Dito pa rin po yan. Same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Number one! In music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station.

0: Norman Bolero.
1: Yan ang Waiting Flowers by Miley Cyrus. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 32 star minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:32 in the afternoon! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Naku, alam mo ba na marami pong yung common ha, common garden flowers, mga bulaklak no, sa mga garden, ganyan, herbs, weeds, meron silang pwedeng kainin na blossoms no, para mag-add color din naman sa mga, and flavor na rin no, sa mga pagkain at mga inumin. Diba? Kung ikaw ay nag-babar, napapansin mo, may mga inumin dyan, may mga drinks. Yan, diba? Na merong mga bulaklak. Tapos parang may isip mo, hala, baka maging puno ka. Diba? Baka tumubo to sa aking ano, sa aking tiyan. Diba? At maging isa akong bulaklak talaga din. And meron naman kasi talagang mga bulaklak, no, petals, ganyan, na pwedeng kainin. Ayan, ito yung mga popular or kilalang mga edible flowers. O kaya naman yung mga bulaklak na pwedeng kainin. Pwedeng makain. Diba? Hindi siya masama no, sa ating digestive system. At may mga flavor ito. Diba? Yung tinatawag na nasturtiums. No, yung bright orange, yellow at red flowers. No, meron silang bold no, at parang... Para silang peppers, yung parang paminta, yan. Ganun yung lasa nila. Diba yung ito, kilala, no? Chive blossoms, no? Yung purple pom-pom blossoms. Ang lasa niyan mild at sweet, parang sweet onions naman. Diba, akala ko sobrang mga matatamis, pero may pagka, ano pala ito, may pagka sibuyas. Diba? At syempre, yung batikan na ibinibigay kapag merong crush na nililigawa, may jowa. Diba? Yung roses. Diba? Roses. Diba? Yung star-shaped na blue flowers. Meron po yung cool and fresh na parang cucumber. Parang pepino. Diba? Ano pa ba? Yung lavender. Yan, yung strong at floral na herbal blooms nito, ginagamit lang naman talaga ng konti lang. Huwag mo masyadong dadamihan. Diba? Kasi strong nga ang parang lasa nito. Yun. Yan ang ilan sa mga bulaklak na edible naman. Diba? Pag nakain mo, diba? Naglalakad ka kasi nagdadaldalan kayo habang kumakain din naman, no? Ng kwek-kwek. Eh dumaan ka sa isang mabulaklak na lugar, 'di ba? Eh biglang humangin. So habang nakanganga ka diyan dahil tawa ka ng tawa. May pumasok na petals doon ng bulaklak doon sa mga nabanggit natin. Eh pwede naman 'yun. 'Yun lang kailangan pala dapat daw lutuin. Charot. 'Di ba paano mo masasanitizing ganyan? Ay, nako naman. Sanitize. Anyway, sa mga ka-Star Nation natin, kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mo mag-quack-quack right now. Quick-quack-quack. O, oh, diba? Pag nasa BGC kayo or dyan sa Ayala, ang tawag dyan ay quick-quack-quack. Mabilis ang quack-quack lang, diba? Kasi pag nag-overbreak ka, lagot ka kay boss. happy afternoon. Star DJ German Bolero pa rin yung inyong kasama, kabandingan, kabulahan sa programang Afternoon Star Sweep. It's going to be until 5 in the afternoon. Kaya naman, let's go back to more of the music. But before that, check your time. 36 star minutes past the hour of 3 in the afternoon. 3:36 po ng hapon ng ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito, Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na!

0: German Bolero.
1: Us Against the World by December 10. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 25 star minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. 4:25 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Punta ka na po sa ating social media accounts sa Facebook. No, eto na nga, live na live tayo. Ang naudlot, no, na live streaming natin at naudlot na Bulan Time kahapon. Kaya naman pagpapatuloy natin, same lang, hindi na namin kayo pahirapan kung ano yung katanungan natin. No, yun, kung ano yung pinapaulaan natin kahapon, yun lang din yun ngayon. Ganon. Kaya naman kung ikaw ay nasa ating live streaming na sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook mo yan at sa YouTube, naku, pakipindot na po yung mga reaction button dyan sa ibaba para naman maging masaya ako. Pasayain nyo naman ako kasi ang nagpapasaya na lang talaga sa akin, kayo. Wow! Diba? Dali na, pakiclick na po yung mga reaction button dyan sa ibaba. Tapos medyo dito sa gilid na ito, medyo sa may kaliwa ninyo, tama ba? Or kanan ninyo, no? Kung kayo'y nakaharap sa cellphone. Nandyan po ang ating share button. Yes, yung share button naman, pakipindot ng 3 beses. Pag na-share mo na, share mo ulit hanggang sa makatatlo ka, oo. Ano daw yan? Makakatanggap ka daw ng malaking regalo sa Disyembre. Malaki na. And anyway, so mag-star nation natin, i-comment mo rin ang iyong hula dito sa ating pinaulaan na letra ngayong hapon sa Bulan Time. Dahil isa po ang ating pipiliin na mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Isa po ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman, sa mga ka-star nation natin, ito na ang ating babulahin. Babula-bulahin na natin right now. Ito na. Ito na, mga kababayan. Sa letrang T. Ano ang general Tagalog? No? General, no? Pangkalahatan. Na Tagalog term, no? Sa iba't ibang uri ng sardines na makikita sa Pilipinas. Nagsisimula po ito sa letrang T. Ano ba ito? Ang clue natin, alam mo na yan. Mm-mm. Nakakain mo yan for sure. Naririnig ko yan eh. Oh, yan na pala yung Tagalog ng sardines. Diba? At alam mo na kung anong gagawin mo para mapili ka ngayong hapon. Diba? Pero ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahin. Ang clue natin, alam mo yan. Alam mo na yan. Ito na ang ilan sa mga sumagot. I-check natin, sobrang dami ninyong lahat. Oo. Yung isa kasing tao, ayan o, 10 yung sagot. Kinopya lang niya siguro yun. Ay, kaya dumami. Eto, telata. Tardinas. Tawilis. Tinapa. Taldinat. Tuyo. Tipaklong. Tokwa. Talbos. Tuyoin ang mga girls. Hello? Timba. Tortang sardinas. Tamban, tulingan, takoyaki. Parang sarap tuloy ng takoyaki ngayon. Tamban, tinapa. Ang totoong Tagalog ng sardines ay sardinas. Pero kung ang tinutukoy mo ay isda sa loob ng sardinas na may letrang T, ay tamban. Sardines kasi, di ba? Sardines, gano'n. So ano ngayon? Sardines na ba lang tawag doon? Ito naman, tamban, tuna. Ito naman, tinapa, may, ano to? Tinapa, may talbos ng kamuti. Torta, tuna, tortang sardinas, or sardines. Telata, tipaklong. Tamban, tokneneng. Tiramisu. Tinapa, tamban, tawilis. Tenapa. Tena pa. Yan, tamban, tunsoy, tawilis. Yan. Ah, di ba? O doon, meron ba? Actually, kasi madami tayong ano eh. Sinare natin yan ulit yan eh. Di ba? Ako na-excite ako. Sino nga ba ang mapipili natin na mapapalakpakan ngayong hapon? Di ba? Mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. O, di ka lugi doon. Grabe yan. Diba, ikaw na ba ang mapalad na mapapalakpa ka ng mga mapapalad? Kung palad, kaya naman i-comment mo na yan. Ito ang ina sa mga pwede mo pang kopyahin. Sabi ng ilan pa dito. Sabi nito, tatambakol, thunder, tatalino, talon isda, tatanggata, tatailio, tatapiso. Ano ba yan? Tamban, tinapa, titako, hoy, tamban, tinapa, tinapa, tuna, tinapa, talmon, tungtong, tinapa, tuna, tamban, tamban, tunsoy, tawilis, tomato sauce. Ayun na yun sa kanya dyan. Ito naman, tumpak siya. Ay. Ito na nga sa mga Star Nation natin again. Isa po ang ating pipiliin na mapapalakbakan ngayong hapon ng mga mapapalad. Kung palad, kaya naman kung ikaw ang gusto mong o ikaw ang gustong mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan, i-comment mo ang iyong pangmalakasang kasagutan sa ating pinahulaan ngayon sa ating Bulan Time. Naka-flash na po sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Live na live tayo right now. Ito na nga sa letrang T. Ano ang general Tagalog term, no, sa iba't ibang uri ng sardines na makikita sa Pilipinas at nagsisimula sa letrang T?
3: Ah.
1: Ang clue natin, alam mo na yan. Alam mo na yan. General term ha, kasi actually madaming sardines, di ba? So ano ba yung general term? Ano ba yung general term? Yan, yun yung hinahanap natin. Di ba? At di ba ang clue natin dyan, alam mo na yan, kayo comment mo na yan. At sa mga nasa live streaming natin dyan, pakipindot po ang mga reaction button dyan sa ibaba, please. Oo, kasi iiyak yung mga yan. Pag umiyak yan, mahirap po yan patawanin. Patawanin? Mahirap yan patawa, patahimikin. Ano nga tawag doon? Di ba? Kaya pindot mo na yan. At yung share button na dyan, pakipindot na rin. At ipatahimikin. Ano nga tawag doon? Di ba? Kaya pindot mo na yan. At yung share button na dyan, pakipindot na rin. At

Ang sardinas, yan. Ano ba yung sardines? Ano ba yung sardinas naman? Diba? Kapag sinabi kasing sardinas, ito naman yung ano, kapag nailagay na talaga siya sa lata. Pag nailagay na sa lata, oo. Yan po yung tawag dyan, sardinas. Ha? Ikaw talaga. Ay, naku. So, hindi naman ng Tagalog ng sardines talaga ay sardinas. Kapag nasa lata lang siya. Diba pa? Ang general Tagalog term dyan ay tambang. Yorn. Ito lang nga, check natin ang kanila mga live comments right now sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Sabi dito, hi DJ JB, hello, hello, hello, hello. Tamban, congratulations. Ito naman, DJ German, hello DJ German Bolero. And a good afternoon. Good afternoon. Hi DJ Felix, sasakyan ng gwapo at babaero. Ah, saksakan pala, akala ko sasakyan. Diba? Ito naman sabi dito, good afternoon DJ JB Pogi. Na manang mana sa iyo, oo ikaw na yan. Ito naman sabi dito, magandang hapon Star DJ German Bolero, magandang hapon Tamban, congratulations. Ito Toyo, Tinapa, Tulingan. Nako, parang nakakaamoy talaga ako ng daing ngayon, promise. Diba yung tulingan kapag inano, smoke, tanong ang tawag doon? Daing ba yun? Baka daing naman. Ito naman sabi dito, Tinapag, afternoon po, DJ German. May bunga Pasig, David Malare. Ay, sa mga taga may bunga Pasig, galo-halo sa inyo dyan. Ano yung tulili, ha? Ano to? Prof. Matoda Terminal. May bunga Pasig City na ikinig daw sa Afternoon Starship. Maraming salamat. Tambakol. Ito, daming nag-comments. Marami kasing naikinig sa inyo, wo. Ikaw naman talaga. Anong gusto mo? Dali, tadalahan kita. At isa na ako doon. Maraming salamat. Yes, oy, eto na nga, no. Nominated again. Best FM station sa Metro Manila. O, kala nyo. Ano ba? Diba sa Golden Doves Award? Yan, ng KBP. Maraming salamat. Bakit may nag-hide ng comment niya? Tuna! Ano to? Ay, minura ako niyan. Yung pangalan na yan, yung Jericho Ferrer, minura ako niyan. Baka gusto niya talaga, no? Gusto niya ma-mention.

0: Ewan ko ba? Gumawa ng account tapos nag-send lang, nag-message lang sa akin para murahin lang ako. Congratulations, Mama Raja Philippines. True. Congratulations din sa 102.7 Star FM Manila. Maraming salamat. 87 days before Christmas. Ayan, Tibuya. Tayo po sa mga taga Marimar Taytay. Meron bang Marimar Taytay talaga? Totoo? Manja ba si, ano, si Pulgoso? Saka, sino nga yung kapartner ni Marimar? Sanjo Marudo. Ewan ko. Ayun, sa mga Star Nation natin, ito na nga. Nako, meron na po tayong napili. Congratulations agad. Ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad ang mag-uwi ng 1 million. Napalakpakan na ba'y kasamang hiyawan? Congratulations, ikaw na talaga ito! Congratulations! Ano yan? G o J? Jai Lariosa? Jai or G.R. Lariosa? Dahil sa iyong sagot na tulili. Yan yung Tagalog ng sardines. Tulili. Congratulations! Kaya naman tanggapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan dahil ikaw ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapalad kong palad. Ito na! Congratulations! Congratulations! Ang ingay, grabe! Sakit sa tenga ng palakpakan na iyan. O, di ba, kung gusto mong mapalakpakan ako, marami pa tayong mga pagkakataon dahil marami pa tayong pagkakataon din na magkakasamahan tayo. Magkakabalahan na sa ating segment na Balahan Time with me, Star DJ German Valero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito, ilan pa sa mga nagko-comment? Meron ba mga mahabol? Live na live tayo sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, 102.7 Star FM Manila. Papunta po kayo sa radyo. Maraming maraming salamat. Please keep on reacting, sharing, and commenting dito sa ating live streaming. Ito, may humabol daw. Sabi niya, seryo. Ay, seryo nga pala. Akala ko, ano, akala ko talaga Sancho. But anyways, mga Star Nation natin, na maraming salamat sa inyong lahat na nandyan sa ating live streaming. Please, punta po kayo sa radyo. Magpapatuloy tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep. Repeat mo po yan, 102.7. Star DJ German Bolero po inyong kasama, kabandingin, kabalaan sa Afternoon Star Sweep program until 5 in the afternoon. Aros natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 star minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo.

mga musika. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: German Bolero.
1: Kung sakaling bang siya ay mawala, anong gagawin mo? Ikaw talaga. Alam mo yun yung ano, kapag halimbawa medyo naaligaga ka, nalungkot ka, nasaktan ka, sabihin, gusto mo siya. Ay, ganong ano dyan? Tumpik-tumpik matawag doon? Deny-deny ka pa dyan eh. Anyway, sa mga ka-Star Nation natin, na waiting. At kung sakali, mula po yan kay Arthur Miguel and Diwata. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas. Sa 4 star minuto na lamang. Sasapit na po ang alas 5 ng hapon. 4:57 agad. Diba? Ganyan yan eh. 4:57 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Magkandito na lamang po tayo sa ating programang Afternoon Star Suite. Pero syempre, susunod na po ang programang Twilight Zone. At ako pa rin po ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang yan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kaya naman to formally close the program, here's Sixpence None the Richer. Dito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon!
3: Kiss me.
1: Metro and Mega Star Manila.

0: pumayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
3: Sa true long girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
4: Kaya naman, like mo, share mo!
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: Always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. National Problem Gambling Helpline. Dial 02-8248-9568 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.
15: Isang magasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radio Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
16: 11 finalists.
17: Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
15: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radio Philippines sa prestehiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
17: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
15: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radio Cagayan de Oro. At Bumbo Radio Iloilo.
17: Para sa Best Special Program, Bumbo Radio Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radio Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
15: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radio Rojas at Star FM Baguio.
17: Congratulations, Bumbo Radio Philippines.
15: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!

0: Twilight Zone.
1: Twilight Zone.
0: On Star.
1: Star.
0: FM.
2: One, two, 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 12 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:12 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time.

0: Juan Bolero.
1: Awiting A New Kid in Town by Eagles. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas! In the red corner! Ayan nga, 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, everybody's talking about the new kid in town. Kasi naman, ito palang bagong batang ito, no, na kalilipat lang dito, eh, hindi pala mahilig sa maanghang. Diba? Mahina ang tolerance niya sa anghang. Ay, ito, alam nyo ba na hindi naman talaga makakatulong yung pag-inom ng tubig kapag hindi ka mahilig sa manghang, tapos napakain ka lang kahit kaunti, eh parang, oh no, so manghang. Ganun ka na kaagad, ano? So, hindi nakatulong yung pag-inom ng tubig para maalis talaga yung anghang, no, na nararamdaman mo. Yan. So, avoid mo yon. Iwasan mo yung plain water lang talaga. At pwede kang uminom ng dairy products. Wow. Dairy products. So, pwedeng gatas, no? Gatas, pwedeng kumain ng yogurt, o kaya naman sour cream, ganyan. Kasi yung dairy, meron po siyang protein na tinatawag na casein, na ito yung parang lumalaban sa capsaicin, no? At naaalis niya yun. Kasi diba capsaicin yung ano? Yung kapag may capsaicin, maanghang, yun na talaga yun. Diba? At syempre, isa pa, no, pwede ka din kumain or kumagat ng piece of bread ng tinapay. O kaya naman, kumain ka ng kanin. Kumain ka ng kanin. Diba? Kanin lang muna para matanggal yung anghang. No, kanin. O kaya naman, patatas. Yan. Diba? Para ma-absorb yung mga, yung oil. At makatulong din, no, para ma-clear out yung chemical na nasa dila mo na. Yung... Pwede ka rin for sure, no, kumain ng matatamis para maalis naman yung anghang na nararamdaman mo, kasi katulad kita. Ako, mahina ako sa anghang talaga. As in, tolerance ko sa anghang, wala nga ako sa 1% eh. Mahina talaga ako sa maanghang eh. Diba? So, pwede kang kumain ng sugar, ng pwede kang ngumuya ng asukal. Honey. Diba? Kasi yung katamisan talaga nakakatulong yan para ma-counteract, no? Yung, at saka yung dal, no? Na mapadal niya, no? Yung intense na nararamdaman mo na sakit. Diba? Mabawasan man lang niya. Diba? As a person na hindi malakas talaga sa anghang. Diba? Yung buldak ng Korean, promise, parang feeling ko ano yun, hindi ko alam, parang murder, ganyan. Yung naiisip ko kapag yung bulldog, promise, parang kahit konting hibla lang talaga o kahit kumurot ka lang talaga ng kanton noon, yung noodles, sobrang anghang na agad. Diba kung bakit ganun? Galit na galit ba yung mundo nang ginawa niya yung bulldog? Bakit ganun yun? Sobrang anghang. Diba? Ayan, sa mga Star Nation natin dyan, nakagaya ko, oo, na mahina po sa anghang. Yan po yung pwede natin gawin. Kaya naman, i-like mo na yan at i-share mo na yan sa mga kabaro natin, mga ka-community, mga ka-grupo, ng mga mahihina sa anghang. But happy merienda. Kung nagmerienda ka pa rin ngayon, diba? Malay mo, nagmerienda ka na kanina, tapos nagmerienda ka ulit ngayon. Diba? O kaya naman ikaw ay kumakain na talaga ng iyong dinner dahil gusto mo ng gutom ka na eh. Kaya nag-dinner ka na eh, diba? So happy dinner sa iyo. Early dinner. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti, bobalabalain kayong hanggang alas 6 ng gabi dito po sa programang E2. Gentlemen, right now, check your time. 39 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugin tayo. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88.ph.
0: your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Star
3: FM! Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
4: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: Isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
1: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
0: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
1: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
0: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radyo Cagayan de Oro at Bumbo Radyo Iloilo.
1: Para sa Best Special Program, Bumbo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
0: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
1: Congratulations, Bumbo Radyo Philippines!
0: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!

0: I'm here.
1: German Bolero.
2: .7 is Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:53 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Dahil hanggang dito na lamang tayo sa ating programang Twilight Zone. Opo inyo nakasama na kabandingan na kabulahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. To formally close the program, here's Dennis DeYoung, Desert Moon, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Martes, Setyembre 29, 2026. At sa ating Christmas Countdown, 87 days bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, testimonya ni former Senator Antonio Trillanes hindi natuloy, pero si Davao City Mayor Basti Duterte natapos naman ang kanyang pagsalang bisita.

0: eyewitness. At si Mayor Baste ay nagbigay ng pahayag kaugnay doon sa GenCorp na hindi papayagan daw na makakuha ng kontrata sa Davao kung alam niya na stockholder dito ang kanyang kapatid na Vice Presidente. Samantala, si Representative Maria Isabel Zamora ay bumuelta naman doon sa mga bashers ng kanyang courtroom style sa pag-isa doon sa kanilang testigo. Sa ating balita sa iba, yung dagat baha sa Thailand, unti-unti nang humuhupa sa ilang lugar pero daan-daan libong mga residente apektado pa rin, kabilang ang ilang mamamayang Pilipino. At sa dagdag na balita sa iba, yung dagat, nasa 30 mahigit na nasawi ang naitala, mahigit 30 rin ang sugatan sa naitalang airstrike ng militar doon sa bahagi po ng Myanmar. Sa balitang palakasan, mga senador, nais paimbestigahan ang naantalang allowance ng mga national athlete, lalo na mga sumasabak ngayon sa Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bumuelta si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora laban sa tinawag niyang misogynistic bashers na tumatarget sa kanyang estilo sa loob ng impeachment court. Ito ay kasunod ng mga pambabatikos ng ilang personalidad sa ginawa niyang direct examination sa isang testigo nitong araw ng Lunes, 28 ng Setyembre. Balikan natin, mga kabombo at mga kastartation, ang naging estilo nga ng pagtatanong ni Representative Zamora sa testigo na si Major Sanggalang.
1: Thank you, Your Honor. Mr. Witness, matatawag mo ba itong isang armory?
2: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, Counsel. Move on, Counsel.
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking
2: fail? Objection, Your Honor. Same. And
3: again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as an expert, Counsel.
1: No further questions, Your Honor.
0: Bagyan ang naging paraan ng pagmura ng lungsod ng San Juan, kaugnay pa rin ng pag-isa doon sa testigo mula sa Philippine na araw lamang na nakakaisipan at nagbibigay ng misogynistic comments hinggil naman sa anumang kanilang maobserbahan, partikular sa mga kababaihan na matatalino, mahuhusay magsalita. Ayas nito si Representative Zamora.
4: How do I address it? First, you know, it's so unfortunate that a lot of Filipinos are still think that way, no? They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls, who apparently are smart and can speak and can speak well and can be a lawyer in an impeachment court. So siguro they can't handle sass, they can't handle
5: style.
4: And well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And let's see.
0: Yan ang naging tugon nitong si Representative Isabel Maria Zamora kaugnay pa rin ng mga pagpuna doon sa kanyang estilo ng pagtatanong dyan sa impeachment court. At kaugnay pa rin ang naging takbo ng impeachment trial ngayong araw ng Martes. Ito si Davao City Mayor Sebastian Duterte ang sumalang at sinabi niya na kung alam lang niya na stockholder yung kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte, ay dapat hindi raw niya pinayagan na makakuha ng kontrata sa kanilang syudad ang naturang korporasyon. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganan.
6: Bombo Dennis, sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi umano niya papayagang magkaroon ng kontrata sa Davao Local Government, ang GenCorp Industry Incorporated, kung alam niyang stockholder ng kumpanya ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sa day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na talakayan conflict of interest kaugnay sa

0: pagiging stockholder ng Vice Presidente sa GenCorp at ang paggawad naman ng Davao LGU sa na pinamumunuan ni Mayor Duterte na mga kontrata sa naturang korporasyon. Ayon kay Mayor Duterte, hindi umano niya alam na idiniklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN na isa siyang stakeholder ng GenCorp. At sa pagtatanong ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chris Escudero, sinabi ng alkalde na hindi niya papayagang magkaroon ng kontrata ang GenCorp kung alam niyang miyembro nito si Vice President Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pagtatanong ni Presiding Officer Francis Chris Escudero kay Mayor Sebastian Baste Duterte.
1: Lumabas po kasi sa pagdinig na ito na nilagay ng ikalawang pangulo sa kanyang SALIN na stockholder o shareholder siya ng GenCorp.
2: Yes, Your Honor.
1: Lumabas din po dito sa isang testigo din which the court takes judicial notice of given that it's an admission given in testimony in court na wala po sa SEC records yung pangalan niya bilang stockholder at saka shareholder ng GenCorp. Ngayon, kung tinutumbok ni Attorney Ted, kung tama ang sinasabi ko, kung siya po ay stockholder ng GenCorp at nalalaman po ninyo, hindi niyo po papayagang ma-awardan ng anumang kontrato sa Davao. Tama po ba yan?
2: I would not allow it.
1: Okay.
0: Kasunod nito, Bombo Dennis, sinabi rin ni Mayor Duterte na hindi kailanman hiniling ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na paboran ng Davao Local Government ang GenCorp Industries Incorporated. Ngunit kinwestiyon ni Senate President Sherwin Gatchalian kung bakit ang naturang kumpanya ay nanalo sa lahat ng 19 na bidding bilang caterer ng lokal na pamahalaan ng Davao. Tugon ng alkalde ng lungsod, ipinaliwanag ng kanyang itinalagang representative na si Attorney Tristan Domingo na ang GenCorp umano ang pinakakwalipikadong korporasyon para manalo sa bidding. Sunod na kwestiyon ni Gatchalian kung sinuri ba ng alkalde ang mga dokumento mula kay Domingo upang mapatunayan na talagang nanalo sa bidding ang GenCorp. Ayon naman kay Duterte, hindi umano niya inusisa pa sa Domingo ukol dito basta't pinatiyak niyang wala umanong paglabag sa batas ang mga naging proseso. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Sherwin Gatchalian kay Mayor Sebastian Baste Duterte.
3: Hindi niyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
2: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo, and his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
3: Kasi normally sa LGU, like sa amin sa Valenzuela, daming caterer. Pag nagpapa-open kami, daming sumasali talaga. Mm-hmm. Kaya gusto kong malaman bakit hindi natanong niyo ba sa kanya bakit ito parating nanalo si GenCorp?
2: I have already given you the answer.
3: Nahingi nyo ba kay Attorney Domingo since na-delegate nyo sa kanya yung signing authority nyo pa, yung signing authority ninyo, yung abstract of quotations para makita nyo kung sino-sino yung mga nagbibid, magkano yung nagbibid, magkano yung discrepancy, para malaman rin na talagang nananalo to at mayroon naman siyang reason kaya siya nagiging loan bidder.
2: Hindi ko na tiningnan, sinabi, ang tinanong ko lang naman, kung tama ba yung proseso na pinagdaanan, may problema ba, may bawal, may binypass ba na law or whatever na process. Sinabi na namang wala, qualified naman, and tama, and all under the law, then that's it. Okay.
0: Samantala, matapos na lumabas na hindi personal na sinuri ni Mayor Duterte ang 19 na dokumento ng kontrata dahil ipinagkatiwala niya ito sa kanyang itinalagang representative, pinayuhan naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang alkalde na kailangan itong paimbestigahan ang kanyang chief of staff dahil sa kakulangan umano na matukoy na miyembro si Vice President Sara Duterte ng GenCorp. Bagay naman na silang ayunan ni Mayor Duterte para aniya matukoy kung mayroong anomalya. Ngunit tumanggi naman ang alkalde na sumagot sa katanungan kung may nakita siyang paglabag na naganap at ipinaubaya na sa impeachment court ang pagtukoy rito. Narito't pakinggan naman natin ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Mayor Sebastian Baste Duterte.
4: Ngayon sir, mukhang ngayon niyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi niyo kanina ay hindi niyo talaga wala kay idea na ito po ay sa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ko ninyo yung Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman o pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda siguro pa-imbestigahan ninyo.
2: That would be appropriate.
4: So okay. So sangayin po kayo na kailangan siguro pa-imbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
2: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
4: Now do you see there's a breach in law, sir?
2: I do not know.
4: You don't know
2: yet. This court has to decide.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kumo na tayo ng mga karagdagang report. Kaugnay pa rin ng mga kaganapan dyan sa Senate Impeachment Court. Dahil kaugnay nga nitong si Mayor Sebastian Duterte ay tinatangging humingi si Vice President Sara Duterte ng special treatment para sa kumpanyang GenCorp. May balita si Bombo Jaira Hanggayo.
7: Yes, Bombo Denise, tinanggihan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na nakialam o humingi ng special treatment sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte para sa GenCorp Industries Incorporated sa 19 nitong kontrata sa Davao City Government. Sa cross-examination kanina sa Day 31 impeachment trial, tinanong ni Defense Counsel Attorney Justin Nicol Gular kung bilang kapatid ng Vice Presidente at matagal na niya itong kilala, bahagi ba na kanyang karakter bilang tao at politiko ang paghingi ng ganitong klaseng mga pabor? Kaugnay niya, narito ang bahagi ng cross-examination ni Attorney Justin Gular.
8: Let's go straight to the point. Now, during the time that you served as mayor from 2022 to 2025 and recently acting mayor and then mayor, did your sister, the vice president, at any time participate in or intervene in, whether directly or indirectly, in the governance or administration of Davao City?
2: No.
8: Now, since becoming the vice president, did your sister intervene or participate in any procurement contract, whether directly or indirectly, involving the Davao City LGU?
2: No.
8: Now, since becoming the vice president of the Philippines, or even prior to her election as such, did you ever receive any special requests from her in connection with any transaction or contract involving the LGU of Davao City?
2: No.
8: So you confirm that there is also no request for favor, particularly for GenCorp Industries Inc.?
2: No.
8: No particular request for accommodation, particularly for GenCorp Industries Inc.?
2: None.
8: No requests or special treatment for GenCorp Industries Inc.?
2: No.
8: Tama po ba? Now, since becoming the vice president, and for the record, please clarify this, Mayor. Nakatanggap po ba kayo ng mga tawag, ng mga message or text galing sa kanya na bigyan nyo naman ng special treatment itong GenCorp?
2: No.
8: Now, did any official or employee of the Davao City LGU inform you that your sister approached them asking for a special favor?
2: No.
8: Now, did any member of the BAC approach you that your sister was asking for a special favor or accommodation?
2: No.
8: Last question, Mayor Basti. Now, being the brother of the Vice President herself and having known her for years, do you think that it's in her character as a person and as a politician to ask these kinds of special
4: objection,
8: favors?
4: Objection, and honor.
7: Agad itong tinutulan ni House Private Prosecutor Attorney Theodore Ten na sinabing humihingi ang tanong ng konklusyon at lumalabag sa karakter at opinion rules. Iginet naman ni Attorney Gular na dahil constitutional at sui generis proceeding ang impeachment trial, dapat payagang sagutin ni Mayor Basti ang tanong upang mailabas ang katotohanan. Kaugnay niya, narito naman ang bahagi ng pagtutol ng prosekusyon.
4: Objection, objection, Your Honor. that calls for a conclusion that violates the character opinion rule, that violates opinion rule.
8: Your Honor, if I may respond.
9: Go ahead, Attorney.
8: To quote the oft-repeated words of the prosecution, this is a constitutional and sui generis proceeding. If you are here to ferret out the truth, let the witness answer.
1: If that is your final question, Your Honor, counsel, I will allow it.
8: That's my final question.
10: Okay. Your Honor, may
8: yes, you, Your Honor. The court has already ruled.
10: May we put our exception to that ruling on the record, Your Honor, that it violates every rule of opinion, conclusion, character on the record, Your Honor.
8: But the this is a sui generis proceeding, Your Honor.
1: If you know a Mayor Duterte, you may answer.
2: Can you reiterate the question?
8: Sir? For the record, I'll reiterate the question. Now, being the brother of the vice president herself, having known her for years, do you think that it is in her character as a person and as a politician to request for any favor, accommodation, or special treatment in relation to government contracts of a corporation?
2: No.
7: Samantala sinabi ni Mayor Baste na wala siyang personal na kalaman sa business interests, investments, and statement of assets, liabilities, and net worth, usal, and disclosures ni Vice President Sara Duterte dahil hindi nila ito pinag-uusapan at itinuturing niya ito at pribadong usapin kaugnay niya. Balikan pa natin ang naging kaganapan sa impeachment court.
8: And for the record, at para po maintindihan ng publiko, why don't you have personal knowledge on these matters despite being the brother of the Vice President?
2: We simply do not discuss this.
8: And
2: I did not ask. It's a sir privacy.
8: Yes. And despite being the brother of the vice president, would it be correct for me to say as well that you don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the Sal and tama po ba?
2: Of course.
8: No knowledge on liabilities, assets, anything?
2: No.
8: Why don't you have any personal knowledge on this?
2: It's not my responsibility to know this.
7: Yan pa ang mga naging kaganapan sa impeachment court. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jer Hanggayo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bastardo. Bombo!
6: Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 18 minuto na makalipas ang 6 ng gabi. At bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita sa araw po na ito, at kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga human rights lawyers sa ating bansa at public interest advocate din, isang core member ng Team Pinas, si Attorney Dino De Leon. I-welcome natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito. Kayo po ay napapakinggan at napapanood sa mga impilan ng Bombo Radio Philippines. Magandang gabi po sa inyo.
11: Magandang gabi, Bombo Dennis, at sa lahat ng ating mga nakikinig.
6: Tayo din po ay napapanood sa pamamagitan ng ating digital platform sa lahat ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. And ito, direktahang tanong, Attorney, ano yung naging obserbasyon nyo sa naging takbo ng impeachment trial ngayong araw? At ano yung take ninyo doon sa mga kanina na iparinig po natin at naipapanood yung ilang bahagi ng impeachment trial, lalo na yung parte ng pagtatanong dito kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na kapatid ng Vice Presidente Sara Duterte?
11: Well, una, mahirap paniwalaan na hindi na nalaman ni Baste Duterte yung mga dealings na ng kanyang kapatid. No? Kasi close yan. Pareho sila ng magulang, pareho silang taga-Davao, pareho sila nagsiservisyo sa gobyerno. No? And dahil sila, siya ay alkalde, ito yung tinatawag natin sa batas na he should have known or he ought to know. No? May expect kasing due diligence, dapat ito yung mga bagay na alam mo o inalam mo. Having said that, kahit napaniwalaan naman natin yung sinabi ni Mayor Baste Duterte, tandaan naman natin na hindi naman siya nasasaktan. So, whether alam ni Baste Duterte o hindi, it's a slow moment. No? Kasi hindi rin naman dininay ni Baste Duterte, ni Mayor Baste Duterte, na merong business dealings yung City of Davao doon sa sinasabing kumpanya ni Sara Duterte na nakalagay sa kanyang salin. No? At ang nagsabi naman mismo na merong ari-arian sa GenCorp, no? Itong si Sara Duterte, siya mismo sa 2024 niya na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, sinabi niya, shareholder siya sa GenCorp, sinabi niya rin dun sa 2025 niyang salin, no? So, hindi naman si Mayor Baste na nasasaktan. At hindi dininay ni Mayor Baste na may ari-arian si Sara Duterte doon sa GenCorp, no? Ang sabi niya lang, hindi niya alam. At matatandaan natin na kabatay sa konstitusyon, bawal magnegosyo ang presidente, ang vice President at ang Cabinet Secretaries, mamili ka kung asa ng loyalty mo sa negosyo mo o sa sambayan ng Pilipino. Kasi mataas ang katungkulan, explicit na pinagbabawal yan sa saligang batas. At sa ating saligang batas,

0: sabi, no, dapat in the, kahit na direct or indirect participation in any business or contracts with government. Eh, inamin ni Basti Duterte na nangungontrata din itong Gen Corp na supposedly ari-arian na kanyang ate sa City of Davao. No? So, malinaw yung culpable violation of constitution doon, kahit na alam ni Basti Duterte o hindi yun, hindi yun ang importante, hindi yun yung point. No? At hindi siya yung nasasakdal, hindi niya kailangan malaman, hindi niya kailangan ma-involve. The fact of the matter is, there is no denial na may kontrata ang Gen Corp sa City of Davao.
1: Okay, another thing, attorney, is yung in-expect sana kanina ay akala ng marami, lalo na nung pinost namin sa pamamagitan ng aming Facebook page ng Bombo Radio Philippines. Akala nila magte-testify na itong si former Senator Antonio Trillanes. Ano po ang kayo inaasahan po ninyo dun sa magiging testimonya nito namang si former Senator Trillanes? Knowing na talagang mula noon, mula sa tatay hanggang sa anak, eh grabe yung friction ano ho, nito si Trillanes towards Duterte. So ano ho ang inyong expectation?
0: Well, sa akin kasi regard, hindi yun sa friction eh. Ang akin naman, sa akin naman, no, bilang isang abogado at nag-aaral ng batas at ang tanging loyalty lamang ay sa ebidensya, meron bang saysay at ebidensya sa sabihin ni Senator Antonio Trillanes? Tandaan natin, noong doon pa lang sa Kamara de Representantes, yung findings ni Sonny Trillanes, ni Senate, former Senator Sonny Trillanes, ay consistent dun sa findings ng Anti-Money Laundering Council na 6.9 billion ang pinag-usapan na pera ang nabaspasok worth of transactions doon sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Papunta pa lang tayo sa exciting part doon, Badenus, eh, kasi bubuksan na yung bank accounts, bubusisiin na kung ano yung mga perang pumasok doon at patay na rin sa mga naunang mga statements at testimonies ni Senator Trillanes, eh meron mga entry doon like 7 million or 20 million na nanggaling sa alleged drug lord, no, na si Sammy Uy. Yung mga pera na ito bubusisiin na kasi mamugtang pa sa pina na yung bank accounts, no, na ngayon unang beses pa lang natin makikita. So sa akin, ayoko kasi yung palabas na personalidad na may tension, no. Bagkus, ang tingnan natin is yung value ng ebidensya, no. At kailangan mag-explain ni Vice President Sara Duterte kung bakit zero ang tiniklear niyang cash sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Well, in fact, ang dami pala niyang cash doon sa banko niya as stated by the Anti-Money Laundering Council. And now, titingnan na rin natin yung bank accounts niya. May kita natin na kung meron naman pala mga ending balance doon, ba't hindi niya dinideklara? Bakit pinababoy yung sistema ng ating statement of assets, liabilities, and net worth? Ako I look forward to the explanation of the defense here. Gusto kong maintindihan saan nanggaling ang pera ni Vice President Sara Duterte from 8 million to 98 million based on her own declaration. Bakit zero ang dinoklara niya ng cash? Saan nanggaling yung yaman niya? Well, in fact, yung mga kumpanya niya supposedly ay according to the audited financial statements, Google. At bakit siya nagne-negosyo bilang Vice President kahit ay pinagpapawal sa sarili ng batas? Itong mga tanong na ito, gustong-gusto ko na chance na sana ng depensa na sila na mag-present ng evidence at explanation. Kasi sobrang dami ng violation na nakikita ko bilang isang abogado. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung mga chichirya na pangalan sa confidential funds. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung 475,000 pesos kada oras na ginastos ni Sara Duterte noong panahon ng Pasko, yung 125 million in 11 days, dinaig pa yung pinagsama-samang intelligence operations ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at saka kahit ang Coast Guard. Pag pinagsama-sama mo lahat yung law enforcement agency natin, hindi kumasok sa ganun eh. Kalaki na ginastos si VP Sara Duterte na hindi naman law enforcement agency, na wala naman training sa intelligence gathering. No? So nakakapagtaka talaga itong mga ganitong klaseng paggagasta, no, gusto kong marinig ngayon na sana ako sa lalong madaling panahon yung explanation ng depensa. Bakit nagkaganito yung mga gastos nila? Bakit ganoon ang treatment sa Salen? Bakit may mga perang ganoon sa bank account?
1: I see. Okay, another thing, attorney, hanggang ngayon po ay hindi pa napagdedesisyonan ng Supreme Court yung kahilingan ng ilang personalities, no? Karamihan doon abogado na pagpasya na daw yung constitutionality ng impeachment voting threshold. Ano po ang take ninyo dito bilang isang abogado at bilang nakasubaybay dito sa mga kaganapan po na ito?
0: Oh, araw-araw ako na sa impeachment court eh. Kasi niniwala ako sa perspektibo ng apat ng chief justice at isang maestrado. Lahat sila wala nagsabi sa kanila na 16 na. Ang sinabi ng tatlong chief justices, yung hindi physically, legally capable to participate, hindi dapat makaboto. Sabi ni Justice Ascunia, kung namatay yung senador o napanggal sa pwesto o nag-resign, doon yung may vacancy and therefore mabubuprin yung voting threshold. Lahat sila unanimous na walang nakalagay na 16 sa ating salitang batas. No? So ibig sabihin yan, hindi talaga 16. Depende talaga yan sa numero na i-consider na senador, yung all senators. No? And dahil nga hindi makapag-participate si Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta kasi nakakulong ba? Dahil as automatically suspended sa Thunder Law, hindi sila makasama sa bilang. Meron tayo si Bato Rosa na pugante, nagtatago, no? Papasok lamang para magkandara pa. Pero hindi na makita ngayon, no? At takot na takot sa warrant of arrest ng ICC at sa Justicia, no? Hindi na talaga nagpapapasok. So bakit siya makakasama sa bilang? Si Loren Legarda naman, Senator Loren Legarda, nasa abroad. Hindi natin alam kung kailan babalik at supposedly may sakit, no? So bakit sila magiging balakid sa pananagutan? Eh yung impeachment nasa artikulo ng pananagutan or public accountability, no, sa Constitution. So malinaw sa akin na yung voting threshold has to be based on, no, based on 2/3 of those people who can actually physically and legally vote when the time comes sa kailangan na magkaroon ng verdict. Tingin ko ba makikailang ang Supreme Court? Sa aking palagay ay hindi, no? Kasi iniwan nga sa political organs natin na sa ligang batas yung decision sa impeachment, including yung pag-interpret ng impeachment provisions sa ligang batas o sa Constitution, no? Malinaw rin sa akin na walang grave abuse of discretion na tanging window lamang na Supreme Court para magkaroon ng jurisdiction. Kasi nakukonsulta nga yung impeachment court sa apat na mga justices, no? Pinag-argue pa nga nila yung depensa tsaka yung prosecution, no? At pinag-isipan nila ng mahusay itong kanilang decision, no? Just because the Supreme Court, some members of the Supreme Court does not agree with the impeachment court does not mean that there's grave abuse of discretion, no? So, sa akin palagay, tama ang ginawa ng High Court of Impeachment. Sa akin palagay, yung 2/3 has to be subject to the interpretation ng ilan ang kayang legal at physical na kayang bumoto pagdating sa oras ng botohan.
1: Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Dino, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong ibinahagi sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines.
0: Maraming salamat. Ang huli ko na lang siguro mensahe, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Sana subaybayan ang impeachment. Huwag tayo mag-focus sa mga personalidad. Ang loyalty natin, hindi dapat si Duterte, hindi dapat sa mga Marcos, hindi dapat sa mga Robredo, Pinklawan, o kung sino man yan, Dinawan. Ang loyalty dapat natin nasa team Pinas, nasa Watawat at nasa Taligang Batas. Kaya dapat tingnan natin ang desisyon natin batay sa ebidensya. Maraming salamat po.
1: Mga kabombo at mga Kastar Nation, napakinggan at napanood po natin ang pagbabahagi ni Attorney Dino De Leon, isa sa mga human rights lawyer ng ating bansa at public interest lawyer din, mga kabombo at mga Kastar Nation. So tuloy tayo sa iba pang mga balita. Hindi natuloy nga, mga kabombo, yung nakatakda sana na pag-testify ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ginawang paglilitis ng Senate Impeachment Court ngayong araw kay Vice President Sara Duterte. Titistigo sana si Trillanes sa harap o pagharap nito dyan sa mga Senator Judge singgil sa mga kontrobersyal na usapin ng mga bank accounts at pondo na ibinabato laban sa Vice Presidente sa ilalim ng Article Number 2 ng Impeachment Complaints. Samantala, matagumpay naman na nakapagtapos sa kanyang pagsalang bilang saksi itong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte matapos na humarap sa mga Senator Judge pati na ho doon sa prosecution sapagkat itinuring siya bilang hostile witness. Nagbigay ng kanyang pahayag at nagpresenta na mga hinihiling na dokumento itong si Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng kanyang negosyo at mga ari-arian. Inamit naman ng prosecution panel ang naging pagpapaliwanag ng dalawa upang patunayan ang kanilang mga aligasyon na ng hindi maipaliwanag umano na kayamanan at hindi wasto na pagdideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth dyan sa panig ng Vice Presidente. Ayon sa ilang political analyst, inaasahan na magkakaroon ng malaking impact ang naturang mga testimonya itong si Mayor Baste at ganun din kung magbibigay na ng kanyang testimonya itong si former Senator Trillanes sa impeachment proceedings. Kung pa tayo ng mga karagdagang report. Ito ang panig ng prosekusyon, duda sa sinabing walang alam. Ito si Mayor Sebastian Baste Duterte sa may-ari ng GenCorp. Ang negosyante naman na si Jaime Cruz ay may malalim o manong koneksyon sa mga Duterte ay muli itong naungkat. Alamin natin ang iba't iba pang mga update mula sa panig ng prosekusyonaryan si Bombo Annalie Soberano.
2: Duda ang House Prosecution Panel na walang alam si Davao City Mayor Baste Duterte sa kung sino ang may-ari ng GenCorp Industries Incorporated na nakakuha ng milyong-milyong halagang kontrata mula sa pamahalang lokal ng Davao.
3: Ayon kay Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, nakatulong sa kaso ng prosecution laban kay Biti Sara ang mga dokumentong nagpakitang mayroon siyang financial interest sa GenCorp Industries Incorporated dahil idiniklara niya ito sa kanyang salen. Binigyang diin ni Chua na ang malinaw ngayon na ang nasabing kumpanya ay mayroon palang kontrata sa local government ng Davao. Nakumpirma din sa pagdinig ngayong araw ang malalim na ugnayan at koneksyon ng pamilya Duterte sa negosyanteng si Jaime Cruz na naging special envoy sa China noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang tugon ni Manila Representative Joel Chua.
4: Si Jaime T. Cruz ay business partner ng mga Duterte. Lahat silang magkakapatid, makikita natin ay may connect dito sa Duterte. So, lumalabas na nagkaroon ng conflict of interest yung GenCorp sa pagpa-participate sa LGU kung saan nanalo sila ng maraming kontrata. At may mga pagkakataon pa na sinasabi, ito ang lone bidder. So, bukod dito ay lumalabas itong GenCorp or yung ating Vice President ay lumabag. Kanina, binanggit na nga ni Attorney Jay, lumabag sa ating saligang batas sa pagkakaroon ng business interest sa isang kumpanya.
3: Binigyan din naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na ang financial interest ni BP Sara sa GenCorp ay posibleng paglabag sa konstitusyon. Sinabi ni Tolosa, maaari itong maging basehan sa pagtalakay kung nilabag ni BP Sara ang provision ng konstitusyon na nagbabawal sa isang vice-presidente na magkaroon ng financial interest sa isang government project. Gayunman, ayon kay Tolosa, nasa mga senator judges na ang pagpapasya kung sapat ang mga ebidensya upang masabing paglabag ito sa saligang batas. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr.
5: Well, ayaw nating pangunahan no, na to say that itong mga admissions niya, enough na yan to sustain a conviction no, dahil lang makakagawa lang ng determination na yan ng impeachment court. No? But ang pwede naming sabihin, again, babalik natin no, dun sa, para sisimplihan natin siya, ang pinagbabawal ng Constitution, ang vice-presidente hindi maaaring magkaroon ng any direct or indirect participation in any business or financial interest in any government project. Diba? So, babalik natin dito, focus tayo doon sa GenCorp Industries. Ang vice-presidente mismo nagsabi sa kanyang salin, meron siyang financial interest dyan. No? Hindi yan accusation ng prosecution, yan ay kanyang pag-amin under oath na linagay niya sa kanyang salin.
3: Sa kabilang dako, hanggang sa ngayon, hindi pa rin napapag-desisyonan ng prosecution kung kanilang ipasugpina ang negosyante si Jaime Cruz na sinasabing may malalim na ugnayan at koneksyon sa pamilya Duterte bukod sa pagiging business partner. Muli si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
5: Hindi siya included no, dun sa mga list of witnesses natin. We'll see if there's need for it. But for now, yun nga, no, with the... Ngayon, maliwanag na meron talagang kontrata ang that's maliwanag na yan sa ebidensyang narinig natin, no? Ang GenCorp Industries with different government agencies including LG of Davao. Dahil narinig natin yan sa PhilJEPS at inamin na yan mismo ng Mayor Baste Duterte. No? So ang katanungan na lang dyan at maliwanag na din na ang Vice Presidente nakalagay sa SALN niya, meron siyang financial interest.
3: Isasalang na rin ng prosecution bilang testigo si dating Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Lidon, nais ng mga prosecutors na isalang na si Trillanes sa witness stand bago ang testimonya ng mga testigong mula sa Register of Deeds ng Davao at Samo Cities at itong Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na si Attorney Ronel Bonaventura. Bukas, haharap sa witness stand si Trillanes. Kanina, sa kabila ng kawalan ng subpoena, dumating pa rin sa Senado si Trillanes at kanyang sinabi na kahanda na siyang tumestigo. Samantala, tinitingnan din ng House Prosecution ang posibilidad na connivance sa sunod-sunod na kontrato ng GenCorp sa Davao City, lalo na dahil may business ties ang may-ari nitong si Jaime Cruz kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nakakuha ang GenCorp ng 19 na kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 33 million pesos mula 2022 hanggang 2026. 15 dito ay dumaan sa small value procurement. Kinwestiyon ng prosecution ang pahayag ni Mayor Baste na hindi niya kilala o sinuli ang mga may-ari ng GenCorp. Si Cruz ay business associate ni Baste sa isang kumpanya at co-shareholder naman ni VP Sara sa isa pang korporasyon. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
6: Klaro na apart from yung conflict of interest na sinasabi, at the very least may connivance. Nakita natin to prefer a singular corporate company which happens to be part owned as a stockholder by Jaime T. Cruz, who also happens to be a co-shareholder of Mayor Baste in another company. So hindi ho kapanipaniwala na hindi niya kilala or hindi man lang nabigyan ng preferential treatment itong si GenCorp based on the documents that we have gathered na karamihan dito apart from the competitive bidding mukhang merong small value contracts na negotiated ang bidding ang nangyari. So yun po yung makikita po natin apart from the conflict of interest at the very least parang may revolving door and connivance among the procuring between the procuring agency and the company that the merchandise that won the government court.
2: Mula dito sa Senado, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
1: Samantala, sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy ng mga balita dito sa Bombo Network News, yung tripartite memorandum of agreement nilagdaan ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at Bureau of Customs. Ito'y kontra doon sa mga pananamantala sa sektor ng agrikultura. Yung tinatawag ko na agri-smuggling ay kanilang pinagtibay ang kampanya. Laban dyan, may balita si Bombo Grant Hilario.
7: Formal nang lumagda ang Department of Justice, Bureau of Customs at National Bureau of Investigation sa isang tripartite memorandum of agreement. Personal na dumating sa Department of Justice at pumirma sa nato ng kasunduan ang mga leader ng ahensya na sina Justice Secretary Frederick Vida, National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Layon sa kasunduan na mapagtibay ng mga ahensya ang kanilang ugnayan upang labanan ang agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Vida, bubuo sila ng Joint Task Force para sa koordinasyon, investigasyon at prosekusyon.
8: This agreement brings together three institutions with three distinct mandates. The Bureau of Customs guard our borders. The NBI builds criminal cases through investigations, intelligence, and forensic science. The Department of Justice evaluates evidence and prosecutes offenders before the courts. Each is essential. None is enough on its own.
7: Babala ng kalihim sa mga smugglers at pati mga sangkot na kawani ng pamalaan sa illegal na gawain na tiyak kanilang uusigin.
8: And to those who profit from agricultural sabotage and to those in government who protect them, let me speak plainly. The gaps between our agencies are where you have operated. Today, we begin closing those gaps. When you move a container, customs will see it. When you move the money, the NBI will follow it. And when the evidence is complete, the DOJ will prosecute you. Whoever you are and whoever you know.
7: Kaugnay sa paglagda ng tatlong ahensya sa kasunduan, sinaksayan ito ni dating kalihim ng Department of Justice, ngayon si Ombudsman Jesus Quispinboing Rebulla. Binigyan din ang Ombudsman na walang sasantuin, papanagutin, anuman ang posisyon, ranggo, koneksyon, at impluensya. Bukod sa kanya, nagbahagi din ang kanilang mga pahayag sina National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag at Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
9: Effective enforcement is not measured simply by number of operations conducted. It is measured by whether those operations are coordinated, targeted, lawful, and effective. I therefore call on our partner agencies to move from commitment to implementation.
10: This will really help us and encourage us and strengthen our confidence in doing our mission for the country. At salamat din kay Director Melvin at kay Secretary Bida at ngayon ay formal na ang ating samahan na kahit magpalit pa ng pinuno ng mga ahensya in the future, ito ay magiging institutionalized partnership.
11: Wala kaming sasantuhin dito. Rank, position, connections, and political influence will provide no protection from accountability. Ang laban sa agricultural economic sabotage ay laban din sa korupsyon.
12: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Samantala, yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board handang ibaba muli ang pamasahe kung bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Alamin natin ang kabuang ulat ni Bombo Isa Cotoner.
13: Bombo Dennis, posibleng muling ibaba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sakaling bumaba o maging stable ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Acting Chairman Attorney Greg Pua, sinabi nitong handa silang pag-aralan ang fair rollback kung may maghahain ng petisyon para rito. Paliwanag ni Pua, hindi na bago ang ganitong hakbang dahil noong 2018 ay nagpatupad din ang ahensya ng bawas pasahe kasunod ng malaking pagbaba sa presyo ng langis. Matatanda ang naging epektibo nitong September 28 ang bagong minimum na pamasahe sa 14 pesos sa mga traditional jeepney at 17 pesos naman sa modern jeepney. Kaugnay yan, pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Acting Chairman Attorney Greg Pua.
14: Well, isang posibilidad po yan. It's been done po noong 2018 nung bumaba po ng almost 100% ang presyo ng diesel noong 2018, binaba po ng LTFRB at that time ang pamasahe po. So, ano po yan? It's open po ang LTFRB. Well,
13: batay sa initial assessment ng LTFRB, halos lahat naman ng pampublikong sasakyan ay sumusunod na sa bagong pamasahe. Gayunman, nakatanggap ang ahensya ng reklamo mula sa ilang Transport Network Vehicle Services o TNVS driver dahil hindi po manoy pinatutupad ng mga Transport Network Company o TNC ang inaprubahang dagdag pasahe. Paliwanag ni Pua, may sistema kasi ang mga TNCs kaya naantala ang pagpapatupad nito. Nagbabala naman ang opisyal na maaaring pagpaliwanagin pamasahe. Nilinaw din ni Pua na hindi sa mga jeepney driver na maaaring i-download ng libre sa website ng LTFC ni Land Transportation Franchising and Regulatory

0: maging dahilan ng cancellation or suspension po ng kanilang mga accreditation.
1: Samantala, sa iba pang balita naman, hindi rin agad pagbumultahin ng kagawaran ang mga operator at driver na lumahok sa Tigil Pasada ng ilang transport group. Ayon kay PUA, wala pa silang naitatalang operator o driver na kailangan padalhan ng show cause order kaugnay ng protesta. Nilinaw ito ni PUA matapos personal na magtungo sa kilos protesta ng Manibela sa Filcoa, Quezon City, kung saan kinumpronta ni Manibela Chairman Mar Valbuena ang mga tauhan ng LTFRB na pinaghihinalaang kumukuha ng litrato ng plaka ng mga jeepney na lumahok sa Tigil Pasada. Paliwanag ni PUA, ipinadala lamang ang mga tauhan ng ahensya upang bantayan ang sitwasyon ng mga pasahero at agad stranded. Muli, Regulatory Board Acting Chair Bomborajo, Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basarajo, Bombo!
2: Mga butante, lalo na yung mga naghahangad na makapag-participate sa unang pagkakataon dito sa magaganap sana ng Sangguniang Kabataan na elections, pati na yun sa barangay, iba't iba pa rin ang pananaw hinggil doon sa naunsyami na barangay at Sangguniang Kabataan elections. May mga nakalap na impormasyon, si Bombo Kim D. Guzman.
3: Hindi na itutuloy ang barangay at SK elections na katakda sanang isagawa sa Nobyembre ngayong taon. Iba-iba naman ang reaksyon at pananaw dyan ng mga butante patungkol sa suspension.
4: Ito ay matapos kumpirmahin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na niragdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na naglalayong palawigin ang termino ng mga barangay at SK officials. Dahil dito, mananatili sa pwesto ang mga opisyal na nahalal noong 2023 at magkakaroon pa sila ng 2 taon sa kanilang termino. Ayon naman kay Pangulong Marcos, inaasahan niyang higit pang pag-iibayuhin ng mga kasalukuyang nakaupong opisyal ang kanilang mga gampanin, lalo na sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasunod nito, kinansila ng Commission on Elections ang lahat ng paghahanda at aktibidad para sa BSKE 2026 matapos mapirmahan ng Pangulo ang batas. Kabilang dito ang filing of certificates of candidacy ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Ayon pa sa COMELEC, itatabi muna sa kanilang warehouse sa Binyan, Laguna ang mga preparatory materials para sa BSKE. Sa tala ng COMELEC, nakapaglaan na ito ng humigit kumulang 8 billion pesos mula sa 19 billion pesos budget na inilaan sana para sa BSKE 2026. Samantala, iba-iba naman ang pananaw ng mga botante hinggil sa pagpapaliba ng barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon.
5: So for me, mas maganda na i-extend next election na lang, not this existing period. Kasi lumalabas, baka may mga hindi na deserving ma-extend sila. I am not in favor with 5 years kasi nga, kung hindi maganda ang performance, we extend the bad result.
6: For me po, hindi. Kasi bilang isang kabataan, ito na po yung nagiging training namin if we want to be in the political field in the future.
7: For me po, hindi po ako favor sa pagpo-post po. Kasi may iba pong mga new elect po na iba po yung kagustuhan nila, hindi po nila kagustuhan tumulong. Parang may kagustuhan lang po sila sa mga sinasahod po ng election po. Kunwari, parang yung mga sinasahod lang po nila, yun lang po yung habol nila. Pero hindi po nila habol yung pagtulong sa mga kabataan, sa mga barangays po.
8: Patagal na po sila nakaupo eh. Para mabago naman. Patagal na kasi sila nakaupo, ma'am. Tapos extend na naman.
4: Sa ilalim ng Republic Act No. 12326, ang susunod na barangay at Sangguniang Kabataan elections ay nakatakdang ganapin sa 2 Lunes ng Nobyembre sa 2028.
3: Ito si Bombo Kim D. Guzman and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan na babae, nasawi, at 2 lalaki naman sugatan sa nangyaring pamamaril dyan sa Bantay sa Ilocos Sur. May balita ang Bombo Radio Vegan.

0: Namatay ang isang 56 anyos na babae habang sugatan naman ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay 5 Bantay, Ilocos Sur. Ang nasawing biktima ay residente ng bayan ng San Vicente. Samantala, kabilang sa mga sugatan ng isang 41 anyos na residente ng Bigan City na live-in partner ng nasawing biktima at isang 39 anyos na residente ng bayan ng Santa Maria. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Police Lieutenant Don Alfred Gamueda, apat na lalaki na sakay ng dalawang motorsiklo ang sinasabing sangkot sa pamamaril. Papasok na sana sa kanilang sasakyan ang babaeng biktima nang makarinig ng mga putok ng baril ang isang gwardya ng Land Registry Authority. Nang tignan ng gwardya ang pinagmulan ng putok, nakita nitong nakahandusay ang babae habang humihingi naman ng tulong ang driver ng sasakyan na kabilang din sa mga sugatan. Nagawa po manong makapagpaputok pabalik ang live-in partner ng nasawing biktima, ngunit hindi nito tinamaan ng mga suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa pamamaril.
1: Ang dalawang sighting in tandem yung nangyari. No? Una, yung makita naman natin doon na unang pumutok yung motor vehicle 1. No? Tapos, exit. Then, yung motor vehicle 2, pumunod para siguro, tapusin siguro, check yung kwan, kung nasigurado ba. So yun lang po naman po yung nakita ko na kwan. Pero ongoing pa rin po yung kwan, yung investigation namin doon kung ano ba talaga yung nangyari dun siya.
0: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
2: Isang magasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
3: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
2: Narito ang mga finalists ng Bombo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
3: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
2: Sa Best Newscast Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radyo Cagayan.

0: Pastor Radio Bombo.
1: Congratulations mga kabombo at mga Kastar Nation. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Online threats dyan sa Region 12. Dumarami daw matapos yung insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio, Jensen.
2: Dumadami ang mga na-report na online threats sa Region 12 matapos ang pamamaril na nangyari sa Banga National High School noong Setyembre 18 nitong taon. Ayon kay Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director ng Police Regional Office 12, na nasabing 13 lamang ang naitalang online threats sa mga paaralan mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre 17. Ngunit sa ngayon, umabot na ito sa 65 sa loob lamang ng 10 araw matapos ang insidente. Karamihan sa mga nasangkot ay mga minor de edad na nagsasabing nagbibiro lamang sila. Ngunit agad naman itong inaksyonan ng pulisya. Ayon kay Manibog, posibleng ginagaya lamang ng ilan ang nangyari sa Banga National High School at wala naman talagang planong isagawa ang kanilang mga banta. Binigyang diin din ni Manibog ang pangangailangang pagpapalakas ng mga anti-cybercrime unit ng PNP at iba pang law enforcement agencies dahil sa pagdami ng mga online threats sa mga paaralan.
3: Sobra ang pag-increase ng mga report ng online threats. Nagbibiro lang. No? Ang sinasabi nila, nagbibiro sila. Meron din silang pananakot. Pero sa assessment namin ay nung nakuha natin no? Yung mga cellphones at mga na-interview natin sila ay wala talagang actual threat naman talaga na gagawin nila yung kanilang mga sinasabi. Kumbaga copycat lang ba? No? Hindi nila alam kasi yung ginagawa nila itong mga bata na ito. But in all parts sa PNP ay seryoso to. No? Inaksyonan namin kaagad ito.
2: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
4: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, narito mga kabombo ang resulta ng trading ngayong araw. Nagsara ito kaninang hapon at ang resumption bukas ikasyam ng umaga. Ang katumbas ng isang US Bankers Association. Updated sa mga kaganapan saan man sa bahagi po Mindanao pati nga sa iba yung dagat. Dial up YouTube TV.

0: Pwedeng-pwede na. 87 days bago Bombonator sa Catholic Mass mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network ng umaga. At mula rito sa the number one news and information.
1: Christmas is a time for
2: share mo!
3: Basta Radio Bombo!
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information
4: for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
8: Basta Star.
9: Ano pa man ang estado ng puso mo ngayon, may kantang nakalaan para sa'yo. Nandito kami para samahan ka sa bawat tibok, kilig at hugot ng iyong puso. Mula sa mga kantang nagpapangiti sa'yo tuwing naaalala mo siya, hanggang sa mga linyang magpapagana ng iyong loob. Ang soundtrack ng pag-ibig mo dito sa Metro Manila, mapapakinggan sa 102.7 Star FM.
10: Ano ba talaga ang radyo?

0: Alam mo, siguro, isa sa mga katangian ng mga laging nalilate, overthinker. Siyempre, alam mo, lagi nilang iniisip, hala, late na ako, ano sasabihin ng boss ko, hala, ganito. Tuloy-tuloy yan, nag-i-spiral yan. Kaya sabi ni, ang umawit nito ay ang Moonstar 88, awiting late ka na naman. Sabi niya, mag-isip-isip ka muna. Naku, te! Nag-iisip yan lagi. Tapos may kasamang pagsisisi. Diba? Parang hindi na, last late na talaga to. Agoy! Oras natin, 18 star minutes, makalipas po ang 7. Ang gabi, 7:18 in the evening at the Philippines, third time. Kamusta naman? Konti na lang, makakapag-dinner, lunch and dinner ka na rin. Para sa mga kasernation natin na iniinda ang gutom. No, iniinda ang gutom o kaya naman nagtitipid. O kaya naman busy masyado, ha? Huwag ka magpapalipas. Ay, hindi ka ba nagpapalipas? Fasting? Ah, okay. Fasting pala yun. Sorry na. 19 star minutes ha, makalipas na ang 7 in the evening. 7:19 na gabi at the Philippines Red Time. Kasama mo na muli ang yung sweetie-tweetie girl, Ivana Tarna. At of course, you're listening sa ating programang Evening Stars. We, pagkaya naman, magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Isang magasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
2: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
1: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
2: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
1: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radyo Cagayan de Oro at Bumbo Radyo Iloilo.
2: Para sa Best Special Program, Bumbo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
1: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
2: Congratulations, Bumbo Radyo Philippines!
1: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers! Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
3: Ayos na.
1: Star.

0: Yvonne Adarna.
1: Levitating, yan awit mula kay Beyonce. Charis. Hindi, ni Dua Lipa. Awit mula kay Dua Lipa. And of course, Kids Radiation. Sinong hindi may in love kay Dua Lipa? Ang ganda-ganda niya, no? Hindi, totoo lang. Ganda ni Dua. Ito na nga, Kids Radiation. Ikaw ba, sa tingin mo, may tumitingin sa'yo? Hoy! Kaya wari, kapag ikaw lumabas ka ng bahay, feeling mo, nakatingin na lahat sa'yo. Meron nang huhusga sa'yo. Alam mo yun, you know, the things that you do. Yung mga bagay na ginagawa mo rin sa iba. Pero, alam mo ba ha, na makikita o pwede kang makilala, pwedeng makilala yung personality mo. Pwedeng malaman kung ano yung klaseng personality ang meron ka. With how the way you do the little things. Yung mga maliliit na bagay lang na akala mo, oh, wala lang yan. Pero yun pala ang makapag-reveal kung anong klaseng personality ang meron ka. So, alam mo, the way you walk, kung paano ka maglakad, nagpapakita yan ng iyong personality. Halimbawa, yung mga tao na naglalakad, na yung tipong yung bigat nila papunta sa harap. Alam mo yon, hindi ko ma-explain na. Pa-forward yung pagtapak niya. Sila yung people who usually ay mga introvert people daw. Ayan. Ay, de, are usually more into people. Mga extrovert pala. Pero yung mga introvert na tao, kapag naglalakad sila, ano lang, light lang. Madalas nakatingin sa baba, nakatingin sa sahig, akala mo naman talaga. Ano tinitingnan mo dyan? Ito din, sa kung anong anong klaseng sapatos ang pinipili mo. So yung footwear choice, indicator din yan ng iyong personality. So sa isang study, may mga volunteers na inas nila to evaluate yung mga tao. Sa pamamagitan lang ha, ng pagtingin sa kanilang sapatos. So, ang sabi, yung mga tao daw na nagsoso, ano ba to? Ano ba? Yeah, wait lang ha. So, yung kanilang mga responses, makikita mo naman, sabi nga rin, kalimbawa sa jeep, eto ha. Pagdating sa jeep, kapag may taong tingin ng tingin sa'yo, tingnan mo yung kanilang paa, tingnan mo yung sapatos nila, para ma-awkward din. Siyempre, alam mo naman, nakikita talaga rin niya sa suot, yun ba, madumi, ganyan. Kaya, lalo na kung mahilig ka sa white shoes, ha? Kailangan mo talaga lilinisan. Pero kung wala ka ng time maglinis, sabihin mo, busy kasi akong tao, kaya wala akong time. O kaya naman sabihin mo na, ang dami kong ganap sa buhay, kaya yan madumi. Ganun lang yon para hindi sila laging nang huhusga naman talaga. O ito pa ha. O, Kids Radiation, kung ikaw, meron ka rin mga napapansin sa iba, baka talagang judgmental ka na rin. Pero minsan, no, normal lang din kasi ang mga tao, very visual. O, paano mo tititignan din ang iba? Ganun ka rin ba na kapag nakita mo, alam mo na kaagad, ito, ganito yan. Or hindi pa. Maraming mga observant din talaga, no? Kaya naman Kids Radiation, yan natin pinag-usapan na this evening. Ay po yung magbabalik tigdigay na muna. Oras natin to 11 star minutes. Bago ang alas 8 ng gabi, 7:49 in the evening at the Philippines Standard Time. Diyan ka na muna, babalik tigdigay tayo dito lamang yours sa so 102.7.

0: Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Corona.
1: Sir Nation, muli na namang nakatanggap ng recognition. Ang nominasyon at nominasyon ang Bombo Radio Philippines. Yan ay ang 29th KVP Golden Dove Awards. Yahoo! Na nakatakda pong ganapin bukas. Like, bukas na to. September 30, dyan po sa Pasay City. So, narito po ang mga finalists ng Bombo Radio Philippines sa prestihiyosong kapisanan na mabroadcaster ng Pilipinas o ang KBP Golden Dove Awards 2026. So, ito po no, ang best nomination, kasi radiation, ang best AM radio station in provincial is Bombo Radio Iloilo. Best FM radio station, Star FM Manila. Best FM radio station sa provincial, Star FM Bacolod. Best newscast sa Metro Manila is ang Bombo Network News. Best newscast sa provincial ang Bombo Radio CDO at Bombo Radio Iloilo. CDO like Cagayan de Oro. At best special program naman Bombo Radio Cebu. Best sport program Bombo Radio Coronadal. Best public service announcement Star FM Baguio. Best radio station promotional material Bombo Radio Rojas and Star FM Baguio. Maraming salamat no, Kasuri Nation, ako, and also sa KBP Golden Dove Awards sa mga nominasyong ito para sa Bombo Radio at Star FM. So maraming salamat din sa tiwala mo at sa pagkilala sa'yo, Kasuri Nation, na nakikinig. No, sa iyong tiwala at pagkilala at maraming salamat sa aming mga kabombo and Kasuri Nation. So bukas po, September 30, ganap ang 29 KBP Golden Dove Awards. Congratulations muli sa Bombo Radio Philippines. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo. Again, no, ang Star FM Manila nominated as Best FM Radio Station. Taray! Yun lamang kasi yung nation. Tuloy-tuloy pa rin po ating mga tugtugan. Time check, 8:47 ng gabi. 13 star minutes bago po mag-alas 9 ng gabi. Ako pa rin na yung kasama yung Sweetie Sweetie Girl, Yvonne Zarna. Ito lamang yan, so 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: with Yvonne Adarna.
1: Ipagpatawad mo ang kasrination ng mga kaganapan. I'm so sorry. May mga ano lang. May technical difficulties. Pero mga minor lang naman. Minor, pero yung audio yung nawala. Okay na yan. At least nagbabalik tayo. I'm really, really sorry. Huwag ko ba? Biglang... siguro may nanalangin dyan. 7 minutes tuloy bago mag 11 ng gabi. Ang Hadi Philippines sa Red Zion, tayo po ay naka-live sa Facebook page natin, 182.7 Star FM Manila, and tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ang ating pagpapatawad. At ang ating mga pinag-uusapan. Kaya pwede ka na po mag-comment mismo dito sa ating live para makarelate ka din at makasubaybay, makasunod sa ating

Apa uusapan? Well, mahilig ka ba sa mga drama o kaya yung mga teleserye na kapag yung bida nagkaroon ng amnesia, bigla niyang nalimutan sino yung totoo niyang mahal. Nalimutan niya na siya pala ay kasal, merong pamilya, may mayamang boyfriend, may engaged sa isang CEO. Diba? May mga ganong istorya. Sa Marimar, parang nagka-amnesia din. Ito ang pinakasikat na alam ko na nagka-amnesia. Si Daumings. Ay, hindi. Si Sunshine pala yun. Si Sunshine yung hindi! Si Daumings yun! Si Daumings yung nagka-amnesia, diba? May dala siyang engagement ring ba yun? Tapos drive siya. Punta ka siya yung Sunshine. Eh ayun, may nangyari. Tapos, yun na, nagka-amnesia siya. Tapos kakanta na yung, I let you go, I let you go. Alam, kutong-kutong tong kantang yun. Sa totoo lang. Nung bata ako, sabi ko, yan yung pinakamalungkot na kanta na narinig ko eh, ever. Pero, yun nga, nagka-amnesia. Love. Ba, yung babae na walang din ng memorya. Sa buhay niya pala, isa siyang maldita. Na mahilig sa mga looks, luxury, ganito, ganyan. Oh, anyway, kung ikaw, ito ha, maldita. Na mahilig sa mga looks, luxury, ganito, ganyan. Oh, anyway, kung ikaw, ito ha,

Sabi ni Meg, ako ang pinaka-friend or nawawalang air ng stick. Totoo! Tapos, ikaw pala ay... ikaw yung susunod na magiging queen. Ganon. AI pa more. Eto naman, sunod. Sabi niya, one call. Feeling ko, totoo yan. Ikaw yung friend nila or family member nila na talagang one call away. Awa, no, pag-ising mo galing sa amnesia, may tatawag na naman sa'yo. Uy, kailangan namin ng tulong mo. Nasaan ka na? Wala kami pambayad ng kuryente. Sunod naman, sabi niya. Once my memory was lost, they'll speak to me about my strength, dedication, determination, and high memory. That will give me a big picture of being a successful person in yesteryears. Yesteryears? Ganda naman. Diba? About sa kung paano ka naging matapang, malakas, yung dedikasyon mo sa mga bagay-bagay. Uy, sana totoo, no? Mamaya, kapag nagising ka sa pagka-amnesia, sabihin, ikaw ang kulit-kulit mo. Alam mo, hilig-hilig mo magnakaw ng ano? Sunod, sabi niya, one call away lang, pinakamasipag na servant ng Feast Santa Lucia Cainta every Sunday morning. Ay, di ba? Cute. Ipapaalala nila sa'yo kung gaano ka naging committed. Lalo sa mga activities pagdating sa church.

character. Kasi baka iniisip mo, ay, ang sama-sama na ng ugali ko. Pero ayan o, mapait, matulungin, one call away, di ba? Ito naman ang sunod, sabi niya, good evening, happy Tuesday. DJ Von, ang say dyan ni kuya mo ay yung mawawala man sakali yung memorya sa mga tao naging parte ng buhay ko noon. At mga mahal ko, buhay ko, ano? Gusto kong marinig sa kanila ay yung katagang salitang chap. Ikaw pa rin yung taong marunong umunawa. Mapagbigay, mabait, totoo. At totoo ka sa iyong sarili at napakamasayahing anak. At kahit sinong taong makikilala at makakasalamuha mo. At hindi sinungaling. Ang ganda naman yan. Tsaka sana, no? Sana yung mga positive traits talaga ang naaalala nila sa'yo. Sa mga consternation natin, mamaya, ah, yan! Di yan nagbabayad. Yan yung maingay na kapitbahay. Ang ingay-ingay mo. Buti na wala yung memorya mo. O, sunod. Sabi niya, siguro pag nawala yung memories ko, ang unang sasabihin ng mga tao tungkol sa sarili ko ay masayahin ako, palangiti, pero hilig tumawa at magpatawa. Kahit sa simpleng bagay lang, masaya na. Pero kahit ganoon, mabilis akong masaktan pagdating sa salita ng ibang tao. Sa labas, masayahin, pero sa loob, marunong magtago ng nararamdaman. At kahit mawala man ang memories ko, yung ngiti ko pa rin, yung unang maaalala nila sa akin. Aww. Ikaw yung ano nila, joyer. Kumbaga yung joy giver. Tsaka, alam mo, masaya yun, no? Sa isang group of friends, even sa family, lalo lang pag may mga Christmas party kayo sa family, yung may taong ang bright niyang ngumiti. Para ang gaan-gaan lagi kapag ngumingiti siya. Ay! O, ito naman, sunod. Sabi, good evening, Story Boss. Siguro po, dahil na po yan sa sobrang pagod at sa dami ng work, makalimutan na. Oh. Kumbaga parang nagkaka-amnesia dahil sa dami ng work, dahil sa pagod. Valid naman. Totoo naman yun. Ikaw, sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano sa tingin mo? Ang sasabihin sa'yo ng mga tao para maalala mo kung sino ka talaga, diba? Kung anong klaseng kaibigan ka, anak, pamangkin, katrabaho, kaklase, kaibigan, anak, kasintahan. O, ito na. Oras natin, 3 star minutes. Ayan, tingnan natin ating mga live comments. So, watching from Cebu! Wala kasi, gusto nga ni mabase. Yan lang ba? Good evening, Sir Yvonne. Congratulations, Star FM, KBP Golden Dove Awards, the best FM station sa Metro Mega Manila. Yes! Thank you so much po, no, sa lahat ng mga nagpaabot na kanilang pagbati at sa mga nakikongratulate sa the nomination. Hopefully, makalagpas tayo hanggang sa nomination. Pero, alam mo, whatever happens, okay lang, di ba? It's the thought that counts. Masaya na. So, bukas, ano, wala, dun kami. Aalis muna si Mamang. Anyway, maraming salamat sa inyo pong mga pag-comment na naman. Sa lahat siya nagbabash eh. Pero pagdating niya sa ibang station, nakikita ko comment niya sa ibang station. Ang bait-bait niya. Dito ayaw niya talaga sa amin. Ay nako. Anyway. Kung mapapansin mo, yung mga ngayon, no, sa mga comments, dito mo ma-appreciate na meron ka rin palang magandang ginawa. Meron ka rin magandang ginawa at dinulot sa ibang tao. So, maaaring ito yung mga yung sarili mo or feeling mo, wala namang nakaka-appreciate, wala nakakakita, o paano ka mag-alala sa isang tao. Pero, hopefully, itong mga taong nakapalibot sa atin,
kung mangyari man na

0: mawala yung memorya mo, ay sila rin yung mga taong genuine, yung totoo, at ipapaalala sa'yo kung gaano ka kalakas, gaano ka ka-strong, katapang, walang-wala ka na, alam mo kung paano mamigay sa ibang tao. You know, yung alam mo ba paano maging isang tao? At sana ipaalala nila sa'yo ng sterling na yan at ang iyong lolo at lolo-lolo mo, mga may-ari ng isang company. Anak mayaman pala. Bongga! Since wala minutes na rin, makalipas pong 11 ng gabi, tayo po ay good night na up until 12 in the midnight. Get a man dyan. Ayan, sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102 Star FM.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Live
0: Aras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 4:04 na makalipas ang alas 4 na nagmamagandang madaling araw. 4:40 in the morning.
2: Good morning.
0: Maganda Star Morning na Star Nation. Happy Wednesday. It's a midweek. September 30, 2026. Ano ito nga sa mga Star Nation natin ha? Happy Wednesday kapag ka ganitong midweek. Medyo malapit na tayo agad sa day off natin. Yun ang gandang iniisip. Pero ito nga, Star Nation, tuloy-tuloy pa rin. Ang bandera o bumabandila ang Pilipinas. Ang ating mga atletang Pinay na sumasabak ho ha. Diyan po sa ating 20th Asian Games na ginagrap ka po dyan po sa Aichi, Nagoya, Japan. Ako saan nga ho ha, Star Nation? Ako, matagumpay nga ho ha na naidepensa na Filipino pole vaulter na si EJ Aubiana ang kanyang corona sa 20th Asian Games matapos nga ho manguna ha sa men's pole vault finals. Ito nga ho, tiyak na nga ho ang kanyang gitnong medalya. Yan, para nga ho sa kinatawan ng Pilipinas. Nang may pasa nga nito ang 5.75 meter clearance, at hindi nga rin ito, hindi rito nagtapos ang kanyang dominasyon dahil itinaas nga po ni Obiana ang baras upang lagpasan ang kanyang sariling record sa Asian Games. Sa pamagitan nga ho yan ng malinis na 5.91 meter clearance na opisyal nga niyang binasag ang kanyang dating tournament record at muling nag-ukit nga ho na kasaysayan sa larangan ng athletics. Talagang muling nga ho pinatunayan sa nation ng world number 2 pole vaulter ang kanyang kausayan at ang pagiging hari ng pole vault sa buong reyon. Sabi lang ako na matinding hamon ha, mula sa mga kalabang atleta. Talaga namang grabe yung pinakita ni EJ Obiana, Star Nation. Talaga pagdating sa pole vaulter, wala na EJ Obiana yan ng Pilipinas. Eto nga, Star Nation ha, Kapag nanalo nga po siya ng gintong medalya ng ating Pinoy pole vaulter. At tagano pa yan, nag-selfie pa sila ng kanyang yung dalawa pang Chinese pole vaulter matapos nga ho yung awarding ceremony. O yung dalawang pole vaulter kasi Star Nation na Chinese, sila naman po yung nanalo ng silver. At yung silver Star Nation ay si Yao Ji. At yung isa naman po yung para sa bronze naman, si Lee Si. Si EJ Obiana nga ho, Star Nation, ang nakapag-uwi ng gold medal sa men's pole vault sa athletics. Alito naman, Star Nation, sa pagdating naman sa tennis, pasok naman po sa Star Nation sa ikalawang round ng women's tennis doubles sina Pinay tennis star Alex Ayala at Shaira Rivera. Sa nagpapatuloy pa po ng 20th Asian Games, kung saan tinalo nga ho ng dalawa ang pambato ng Hong Kong na sina Lai Ching at Lai Ching Laam at Liu Calista sa score na 6-1 at 6-3. Sa unang set nga ho ay dominado ni Ayala ang laro hanggang pagpasok ng ikalawang set ay sinubukan pa ng mga pambato ng Hong Kong na makalapit sa score. Subalit ng ibabaw pa rin Star Nation ha? Ang lakas ng mga Pinay. Ito na rin nga ho ang pangalawang sunod na panalo ng women's doubles sa bansa dahil nawagay sina Tenny Maris at Steffi Aludo laban kina Anjali Hunarto at Megdiana Reynama sa score na 6-3, 6-4 o 7-6 nitong Lunes nga ho. Susunod nga po mga karap nila ng dalawa sina Xinyu Jiang at Xiaochuan Yang ng China. Grabe, Star Nation, no? Oh. Talagang kailangan ng pagkaganito, Star Nation, talaga naman dapat tuloy-tuloy yung suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa ating mga atleta. Dahil nga dyan, Star Nation, nais nga ho ng ilang senador na imbestiga ng umano'y pagkaantala sa allowance ng mga national athlete matapos ibunyag na may ilang manlalaro pala umano na walang natatanggap na allowance mula pa noong July at napipilitang mangutang para lamang makapasok sa training. Grabe, no? Siguro kung di lang mahal ng mga atleta natin yung kanilang passion, yung kanilang sports, siguro matagal na nila binitawan yan. Kasi partida, Star Nation, mula Hulyo pa, wala silang allowance. Eh, sa kanyang manifestation nga ho sa session, sinabi ni Senator Joel Villanueva na dapat alamin daw ng Senado kung aktwal na nakararating ba sa mga atleta ang suporta mula sa kanilang National Sports Associations sa oras na kailangan nila ito. Kasi baka mamaya na natatapyasan. Binanggit niya ni Villanueva, Star Nation, na may 110.437 million pesos sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act para sa paghahanda nga ho mag-isa training at paglahok ng mga atleta sa international competitions kabilang ang 2026 Asian Games. So ibig sabihin, meron pala dapat matatanggap ang mga atleta natin simula pa ng pag-training at yung ganoon din yung paghahanda at yung pagdating sa international competition. Eh, kabilang nga po dyan yung 2026 Asian Games. Eh, dapat daw hindi daw nakadepende ha sa pagkapanalo ng medalya ang pagbibigay ng suporta sa mga atleta. Ano ba yun? Diba? Paano natin mai-inspire yung mga atleta natin? Diba? Kung di nabibigay yung dapat ay sa kanila. Sinabi rin ni Villanueva na maaaring masuri ang usapin sa pagdinig ng Senate Committee on Sports sa budget ng Philippine Sports Commission. Nagpayag din ang pagkabahala si Senator J.V. Ayres ito sa sitwasyon ng Alas Pilipinas. O, yung Alas Pilipinas Star Nation ha. Ang, in a way, nagbuko. O, nawala silang tatanggap ha. Di ba pang national athlete? Kinwestiyon nga po ng mga pagbabago sa Philippine National Volleyball Federation abilang ang kasalukuyang liderato nito at ang kawalan umano ng mga atleta sa pamunuan. Nanawagan si Ayres ito na siya sa atin na sinado ang komposisyon ng mga National Sports Association at kung paano nito pinoprotektahan ang interes ng mga atleta. Samantala, Star Nation, sinabi naman ni Senator Bongo, chair ng Senate Committee on Sports, na dapat nabigyan ng mga national athlete ng sapat na suporta, malinaw na komunikasyon at maayos na pamamahala. So titingnan natin, Star Nation, ha. Eh, talaga naman dapat investigahan niya kasi syempre ibig sabihin kawawa pala yung mga atleta natin kung puro delay yung kanila natatanggap na allowance ha. Sana lang na hindi na ibubulsa yung dapat ay sa kanila. Kasi syempre sila yung naghihirap. Diba? Sila naman yung naka-focus talaga sa kanilang mga sports events. Tapos, ang problema, hinigipit naman sila sa kanilang allowance. Pinaaabono pa. Aray ko. Anyway, my way, Star Nation, magandang para Star Morning. Kasama-sama niyo lang yung lingkod. Sa'yo on your radio, ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawaran. Ang DJ na hardop sa Hagamal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Star Nation, nag-alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Programang Pinoy Morning na gising na. At may alas 5 na madaling araw po. Programang Morning Star Sweep na. Kaya mo natin ang nakatutok, Star Nation, ha? Dahil ako lang po balang bigay po sa inyo ng Japan's Informasyon, Rayon sa Kulitan, at Ave sa Lombadon. Dito pa rin po yan sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Pinoy Morning na sa Star FM.

0: Carnation, and narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Inanunsyo ng Senate Impeachment Court na kanilang kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Miyerkules o ngayong araw yan, Star Nation, September 30. Sa inilabas na advisory na pirmado ni Clerk of Court, Attorney Renato Bantog, na isasagawa na lamang ito sa araw ng Huwebes, October 1, ng alas 10 na umaga. Sinabi naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reynald Tongol na ang trial ay aggressively ahead of schedule. Dagdag pa nito na pagpapaliban ay isang uri ng strategic procedural pause na itinaga para magkaroon ng klaro sa magkabilang panel at makapaghanda sila sa buong marathon sessions mula October 1 hanggang October 15.
1: Star FM, top of the hour news.

Talatala Station sa ibang balita. 11 pesos kada buwan ang tinatayang matitipid na isa karaniwang household sa ilalim ng panukalang batas sa naglalayong alisin ang non-technical system laws sa sigil sa kuryente. Sa interpellation ni Senate President Sherwin Gatchalian sa sponsor ng Senate Bill No. 2486 o ang System Laws Charge Removal Act na si Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na nakabatay ang pagtitipid sa tinatayang konsumo na 200 kilowatt hours kada buwan. Samantalang non-technical system laws naman ay nagmumula umano sa mga

0: sa ating website www.bomboradio.com.
1: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
8: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
3: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
14: 102.7.
15: Philippines number one, Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras na buka buluan ng Pilipinas. Limang star minuto na. Makalipas sa alas 5 na magmamagandang araw. 5:05 in the morning. Good morning!
16: Antonio Lambada.
17: Good morning!
18: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
19: sa Morning Stars Week!
3: Morning Stars Week!

0: FM.
1: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada. Sawa ka na ba sa mga bad news?
2: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
1: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
3: Breaking news, ho!
1: Akala mo joke time? True pala!
2: True ba yan?
1: TBY! True ba yan? True ba yan?
3: Star FM, it's all for you!
4: Like mo! Share mo!
3: Aras-aras Star Nation, Subuka, Bulawara, Pilipinas. 31 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:31 in the morning!
5: Good morning!
3: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY!
2: Ano ba yan?
3: Ito, Star Nation, ha. Isang lalaking na-trap sa Imbornal. Sinagip. Kung paano siya napunta sa Imbornal, aba, palaisipan.
1: TBY. True ba yan?
3: Di naman siguro siya doon nakatira, no? Tapos bibigyan ng ano, ng... pangkabuhayan showcase. Di ba? Nagkaroon ng ganong insidente. Pero ito, Star Nation, ha. Ito pong isang lalaki na to ay pinagtulungan ng mga otoridad na sagipin matapos siya makita sa loob ng isang Imbornal sa Quezon City. Nang tanungin ng lalaki kung paano siya napunta sa loob ng Imbornal, aba wala mo na itong maliwanag o malinaw na paliwanag. Ito nga Star Nation, makikita ang pagsisikap nga ng rescue team na may angat nga ang malalaking sementadong takip na Imbornal. Diyan po yan sa barangay Tatalon, ha, upang makuha ang lalaki. Nang mayaw ng lalaki mula sa loob, ilang beses siyang tinanong kung paano siya napunta sa Imbornal, pero hindi siya sumagot. Baka naman nasasak pa rin siya kasi di niya alam kung bakit paano siya napunta sa Imbornal. Ito nga, Star Nation, dinala ng mga otoridad sa barangay hall ang lalaki upang hingan ng paliwanag. Ayon sa punong barangay, sinabi mo noon ng lalaki na nanggaling siya sa birthday party ng dati niyang kinakasama noong gabi. Eh, gayon pa man, Star Nation, nag-iinala pa rin daw ang kapitan sa paliwanag na lalaki dahil hindi nasagot ang tanong kung paano ito nakarating sa loob ng Imbornal. Ito nga, Star Nation, ha. Pagka tumalon daw kasi ito nga ang paliwanag ng lalaki. Nung kinausap siya ng kapitan, yun nga daw yung pumunta siya sa birthday party. Pero kasi Star Nation, ang paliwanag na kapitan, kapag daw tumalon kasi sa San Juan River, diretso daw yan sa San Juan River. Dadaan ka daw sa Araneta E. Rodriguez. Pero ang tanong nila, paano napunta yung lalaki sa Imbornal? Eh baka daw mamaya daw, Star Nation, kasi member siya ng isang kilalang grupo na gumagawa ng underground na kung tawagin ay Termite Gang. Oo nga no. Ito nga, Star Nation, kasi ang Termite Gang po ay grupo ng mga kawatan na nanloloob sa mga establishmento at dumadaan sa mga lagusan sa ilalim gaya ng mga drainage system. Ayon sa ulat, may isang pawn shop nga ho na hindi kalayuan sa Imbornal kung saan nakita ang lalaki na dati na palang nasangkot sa karnaping insidente. Ngayon man, hinayaan na daw makalaya ang lalaki dahil walang arrest warrant na nakabinbin labad sa kanya. Pero kung kabilang siya doon sa naturang gang na yon, baka siguro hindi niya na nakayanan yung amoy doon sa kanyang pinanggalingan. Kaya humingi na siya ng to the rescue. Sa bagay, Star Nation, no, medyo kailangan mo talaga ng ano eh, kailangan mo ng malaliman na investigasyon. Kasi yung pinagkuhanan ng lalaki, eh halos di nakakalayo yung naturang pawn shop. So, buti na lang, if ever man ha, na siya ay naturang kasama ng mga miyembro ng isang gang, o at least, di natuloy. Siguro kailangan lang talagang ano 'yon, no? Pa talagang kumbaga lagyan ng ano, no? Lagyan ng seguridad o do sa naturang lugar. O kasi baka mamaya magka ano pa siya, mag-take to pa. Kaya sa nation ang ating hashtag TBY. Lalaki na natrap sa Imbornal, sinagip kung paano siya napunta sa Imbornal. Aba, hindi rin may paliwanag ng lalaki. 36 star minutes after 5 in the morning ang ating Philippine Standard Time. Dire-diretso na po ating matugtugan ha. Dito pa rin po sa inyong impilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM, it's all for you!
4: Like mo! Share mo!
1: Mega Manila's best music station. TBY, True Bayan!
2: True Bayan?

Kasama nga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM.
1: RFM.
0: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
0: Antonio
2: Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: Star FM, it's all for you!
5: Like mo! Share mo!
4: Aras-aras Star Nation, Subuha, Bluha na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 28 star minuto na, makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:28 in the morning!
6: Good morning!
4: Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
4: Kamusta naman yung mga Star Nation natin? Nakagising lamang? Bakit? Parang bumalik kayo sa pagkakatulog ah. Bad Star Nation, nabitin ba ang inyong panaginip? Eto Star Nation, pag-usapan natin yung tulog at yung panaginip ha. Alam ba rin nyo ba na 75% daw ha, ng mga tao ang pinipilit bumalik ulit daw sa pagkakatulog sa umaga ha, para ituloy ang kanilang panaginip na hindi pa natatapos. Hello! Hindi na ako nagulat dyan. Pero marami yung 75% Star Nation ha. Ibig sabihin, panigurado malamang sa alamang isa ka na doon. Sabagay, sayang nga naman, di ba? Yung katulad naman na malalaman mo na. O, diba? Malalaman mo na sana kung saan nakatago yung limpak-limpak na pera mo. O di naman kaya makatakas ka na sa kahirapan. O makikita mo na sana ang face ng only person na in love sa'yo. Pero bigla kang nagising.
3: Star Trivia Number 2.
4: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin, lalo yung mga kababayan natin eh, na napapasabi, guys, magsusot na naman ako ng heels kasi kailangan. Ay, nako. Alam nyo, Star Nation, hindi pala mga kababaihan ang unang gumamit ng mga heels o yung mga may takong. Kasi Star Nation, para pala ito sa mga kalalakihan. Sorry girls, hindi kayo nauna mag-heels noon. Ginawa ito, Star Nation, noong 10th century para po sa mga mayayaman o mga hari. Naging simbolo rin ng heels, Star Nation, ha, ng kapangyarihan at kayamanan dahil pinapakita noon na hindi na kailangan magtrabaho ang nakasuot ng heels. Pero noon yun ha, kasi iba na rin ang fashion sense ng pati ang mga awareness ng mga tao ngayon. O kasi yung mga heels ngayon, ginagamit para sa trabaho. Kailangan nakasuot ka. Di ba? De, saka meron pa naman ano, meron pa namang foreman pa rin. Pero majority, para sa mga kababaihan talaga yung mga heels. Hindi lang for fashion ha. Kasi pampatangka din ito eh sa mga kinulang na height. Sorry. At for sure, pag mag-high heels ang lalaki, ngayon, panigurado. Ibang usapan din yan. Pampatangka din para sa mga kalalakihan. O kasi di ba yung mga heels ngayon, na, may mga sapatos na na may heels na eh. O yung may takong para sa mga kalalakihan naman na hindi na ambunan ng katangkaran. Kaya uso-uso rin yan eh. Yung heels, nagle-level up din. Mantakin nyo yung sapatos meron ng heels, di ba? Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman. Ang ating natutunan dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
4: Oras, bumukang buluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:32 in the morning.
5: Good morning!
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
6: 102.7
7: Star FM.
8: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sanglang!
13: Personal loan!
14: Jewelry!
15: Negosyo loan!
16: OFW!
17: At motor loan!
8: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
12: Goods ka!
8: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Bigla ang gastos.
9: Bagong plano?
10: Travel!
11: O kaya bagong negosyo?
12: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
8: Sanglang!
13: Personal loan!
14: Jewelry!
15: Negosyo loan!
16: OFW!
17: At motor loan!
8: Basta loan?
18: Sa Cebuana?
12: Goods ka!
8: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: Tol! Bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
20: Tol! Naka-ready na ang Orokan Icebox ko!
19: Orokan Icebox?
20: Oo! Malaki na ang capacity, insulated pa! Kaya sigurado ang lamig! At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa! Kaya rugged at handy, di ba?
19: Oo, mano! Teka, ano mga bang dala mo?
20: Hindi lahat ang laman ng ref natin!
19: Ayos ah!
21: Orokan, maayos ang buhay mo!
22: Isang makasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bumbo Radyo Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards!
23: 11 finalists! Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
22: Narito ang mga finalists ng Bumbo Radyo Philippines sa prestihiyosong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
23: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bumbo Radyo Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
22: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bumbo Network News. At Best Newscast Provincial, Bumbo Radyo Cagayan de Oro. At Bumbo Radyo Iloilo.
23: Para sa Best Special Program, Bumbo Radyo Cebu. Best Sports Program, Bumbo Radyo Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
22: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bumbo Radyo Rojas at Star FM Baguio.
23: Congratulations, Bumbo Radyo Philippines!
22: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers! Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!

0: the one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: What a 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Live Sherlock.
2: Ano sa Star Nation sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Anim na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:54 in the morning.
4: Good morning.
2: At syempre Star Nation, ito muna bago tayo tuluyan magpaalam sa ating programa. O sa ating magiging lagay ng panahon po ngayong araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Huling araw sa buwan ng Setyembre. Magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon. Lima na lamang po sa biglaang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil pa rin po yan sa localized thunderstorm. Habang sa Negros Island region, sa Buanga Peninsula at Palawan, at natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, intertropical convergence zone naman po nakaka-apekto sa kanila. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere na nagdudulot na mapagulan yan sa mga nabanggit nating mga lugar. Alright? At syempre Star Nation, agad dito lang po ang programang Morning Star Sweep. Mula tayo magkardiga mamaya alas 8, alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. Pero pagpatak mo na ng 7 na umaga, Star Nation, susunod na po ang ating mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Bombo Network News, Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center, Makati at Sablicast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O din ba kaya Bombo Radio Philippines.
5: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
2: Star Nation, sa ating Star Christmas Countdown, meron na lamang tayong 86 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, meron na lamang tayong 85 days, 17 hours, and 3 minutes.
5: What matters now is this Christmas we share the love.
6: Star FM.
2: Here's Britney Spears. Para sa inyo, waiting, you drive me crazy. Star DJ Antonio Rabada is my name. And music is my game.

0: Sa Radio Bumbo!
1: Bumbo Radio Philippines,
2: your trusted source of news and information.
0: Sa Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Miyerkules, ika-30, huling araw sa buwan na Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 86 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, impeachment trial ngayong araw kansilado pero whole day naman at trial aasahan simula bukas.
4: Si Attorney Michael Poa naman itinangging sumang-ayon sa lokohan remark ni Attorney Paulo Panelo ay namin na na-offend sa pagkadawit ng kanyang pangalan.
3: International Criminal Court tinanggihan ang kahilingan ng kampo ni former President Rodrigo Duterte sa expert verification.
4: Ang Bumbo Radio Philippines pasok sa 7 out of 9 categories sa 48th Catholic Mass Media Awards.
3: Mundo, para sa fuel subsidy, sapat pa rin sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, ang Qatar patuloy ang ginagawang hakbang para matapos na ang gera sa pagitan ng United States at Iran. Samantalang Malaysia naman, sinimula na ang pagpapauwi sa mga asylum seekers.
3: Sa ating balitang palakasan, ang pole vaulter ng Pilipinas na si EJ Obiena nagtala ng gold medal at bagong Asian Games record doon sa Nagoya, Japan, kaugnay ng nagpapatuloy na Asian Games. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ng impeachment court na kanilang kinansila ang impeachment trial na nakatakda ngayong araw kaugnay ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na advisory na pirmado ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug ay isasagawa na lamang ang naturang aktibidad bukas araw ng Huwebes, Oktubre 1, alas 10 ng umaga. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na ang trial ay aggressively ahead of schedule. Dagdag pa nito na ang pagpapaliban ay isang uri ng strategic procedural pause na itinalaga para naman magkaroon ng klaro at magkabilang panel ang kanilang inabisuhan at para makapaghanda sa kabuuan ng marathon session simula 1 ng Oktubre hanggang 15 ng buwan ng Oktubre.
4: Samantala, itinanggi naman ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na sumang-ayon siya sa pahayag ni Attorney Paulo Panelo na lokohan itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado si Attorney Poa na nasaktan siya na madawit ang kanyang pangalan sa naturang issue dahil anya ay wala siyang kinalaman sa pahayag. Sinabi ni Poa na personal niya ang kinumpronta si Attorney Paulo upang linawin ang insidente. Ipinaliwanag umano ni Attorney Panelo ang kanyang panig at tiniyak na hindi na ito mauulit.
5: Just to set the record straight, I didn't agree with him on anything as to lokohan or anything like that. No, I've always maintained candor with all of you. I've always maintained respect with the court. Kung meron man

0: just that, you know, sa akin, I never said anything about Locohan to him. That's why I want to set the record straight. And so, bilang officers of the court, whether or not we agree with the court, sa atin, may remedies naman para sa kliyente natin. I don't have to resort to talking to people about it. So we will just, if we have any objections or anything that we don't see eye to eye or don't agree with in terms of the decision of the court, the remedy is to file the necessary petition before the Supreme Court, which is something that the defense is already discussing.
1: Pahayag yan ni Attorney Michael Poa. Ayon pa sa abogado, tinatanggap niya itong paliwanag ni Attorney Panelo. Si Panelo Macabombo ang bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte, habang si Attorney Michael Poa naman ang spokesperson ng impeachment defense team.
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sinisilit ng House Prosecution Panel ang posibleng sambuatan umano at paulit-ulit na pagkakaloob ng mga kontrata ng Davao City Government sa GenCorp Industries. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, nakakuha ang GenCorp ng 19 na kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 33 milyong piso mula taong 2022 hanggang 2026. Kabilang ang 15 na dumaan sa small value procurement at kinikwestiyon ni Adjong ang kaugnayan ng may-ari ng GenCorp na si Jaime T. Cruz kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, na inamin naman ng naturang opisyal na business associate nito sa isang kumpanya. Samantala, giniit naman ng private prosecutor na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na idiniklara mismo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang financial interest nito sa GenCorp, na nakakuha rin ang mga kontrata sa pamahalaan. Nasa mga senador na hukom ang pagpapasya umano, kaugnay kung may sapat na ebidensya ang paglabag sa konstitusyon.
1: Sa makaragdagan pang usapin, si Senator Judge Erwin Tulfo naman pinayuhan si Mayor Basti Duterte na paimbestigahan ang kanyang chief of staff na nagproseso ng mga kontrata ng GenCorp. Kuha tayo ng buong detalye sa pag-ulat, Bombo Angel Aganan.
3: Bombo Dennis, Bombo Jai, pinayuhan ni Senator Judge Erwin Tulfo si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na paimbestigahan umano ang kanyang Chief of Staff kaugnay ng pagproseso at paglagda sa mga kontrata ng Davao Local Government sa GenCorp Industries Incorporated. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, lumabas sa pagtatanong ni Tulfo kay Mayor Duterte na umaabot sa 50 hanggang 300 na documents kada araw, kabilang ang payroll contracts at ordinances ang kanyang pinipirmahan. Piniliwanag din ng alkalde na karamihan sa mga dokumentong ito ay nilagdaan niya na lamang sapagkat dumaan naman na umano ito sa city administrator na siyang masusing sumuri sa mga naturang dokumento. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na lumalabas na umaasa ang alkalde sa pagsusuri ng kanyang mga opisyal bago niya lagdaan ang mga dokumento. Kaganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ng Senator Judge Erwin Tulfo at Mayor Basti Sebastian Duterte.
4: Mga ilan po ang pinipirmahan niyo pong dokumento sa isang araw? Yung normal po na pipirmahan po ninyo?
5: 300.
4: Ano-ano po ito?
5: 50 to 300.
4: Ano po, consisting of ano po yung pinipirmahan po ninyo?
5: Sorry?
4: Ano-ano pong klase? Is it payroll, mga supplies?
5: Payroll, contracts, ordinances. Marami po.
4: So hindi nyo na po nababasa lahat? Tinitingnan nyo lang po saglit? Kasi ako may tendency po ako na gano'n. Pag pumipirma po ako, tinitignan ko na lang. Tiwala na lang po ako dun sa... tatanungin ko na lang yung legal namin. Ano ba ito? Tatanungin ko aking chief of staff. Ano ba ito? Ipapaliwanag. Ganon din ho ba kayo?
5: May countersign po na dumaan na sa city administrator na na-check na. So, pinipirmahan ko.
4: So, pagkatapos po, dahil nakita nyo na po na pinirmahan, ibig sabihin, kung may problema, dapat hindi na nakalusot sa kanila, di po ba?
5: Yes, sir.
3: Naging sentro ng talakayan ng GenCorp kahapon matapos sabihin ni Mayor Duterte na hindi niya alam na may kaugnayan ng kumpanya sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Naano nang lumabas sa paglilitis na idiniklara ni Vice President Duterte ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN

0: na stockholder siya ng GenCorp. Dahil dito, iminungkahi ni Tulpo kay Mayor Duterte na imbestigahan ang kanyang mga opisyal, partikular na ang Chief of Staff upang malaman kung paano nakalusot ang mga dokumento at kontrato ng GenCorp kung hindi umano alam ng alkalde ang koneksyon ng kumpanya sa kanyang kapatid. Kahit pa ni Tulpo, maaaring sumabit po umano ang alkalde dahil sa kapalpakan ng kanyang tauhan. Sinang-ayunan naman ito ni Duterte at sinabi niyang maging angkop ang imbestigasyon kung mayroong paglabag sa batas o may nakitang problema sa proseso. Tumanggi naman ang alkalde na sumagot sa katanungan ni Tulpo kung may nakita ba itong anumang paglabag sa batas. Muli, pakinggan natin ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulpo kay Mayor Sebastian Baste Duterte.
1: Lumalabas po, Mayor, na wala po talagang ang pinaka-protocolo, standard procedure sinusunod mo dahil nakita mo nakakabit na yung pirma ng city admin mo o chief of staff mo or sino ba yun o abogado nyo. So, pipirmahan mo na rin.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay. Ngayon, sir, mukhang ngayon nyo lang nalaman itong GenCorp. Sabi nyo, kanina ay hindi nyo talaga wala kayo idea na ito po isa kapatid ho ninyo. Siguro, suggestion ko lang, manifestation ko lamang, Mr. Presiding Officer at Mr. Witness, siguro pagbalik ho ninyo yung Davao, kailangan ho ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil dahil sa kanyang kakulangan sa kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ho siguro paimbestigahan ho ninyo.
2: That would be appropriate.
1: So okay. So sangayin po kayo na kailangan siguro paimbestigahan kasi wala ho kayong alam na yung company na yan ay pagmamayari ng relative ninyo, salang lang ng salang, pirma kayo ng pirma, baka sila lang po nag-uusap, wala kayong knowledge.
2: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course.
1: Now do you see there's a breach in law, sir?
2: I do not know.
1: You don't know
2: yet. This court has to decide.
0: Kasunod dito, sinubukan pang susugan ni Tulpo ang tanong si Duterte kung personal niyang sisiyasatin ang usapin o kakausapin ang kanyang city administrator para malaman ang katotohanan. Gayunman, sinabi ni Mayor Duterte na kung hindi naman umano nakalagay ang pangalan ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa mismong kontrata, wala aniya siyang nakitang problema rito. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Mayor Sebastian Baste Duterte.
1: Pero will you look into it?
2: I cannot say. It's up to the courts.
1: Kayo po, sir. I mean, on your own effort, will you look into this or will you ask your sa city administrator anong nangyari?
2: Well, as long as my sister's name, the vice president's name was not on the contract, then there's nothing.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Isang magkasaysayang tagumpay na naman ang hatid ng Bombo Radio Philippines mula sa KBP 29 Golden Dove Awards.
5: 11 finalists. Iisang adhikain ang maghatid ng dekalidad na pagbabalita, serbisyo publiko at makabuluhang programa sa buong bansa.
4: Narito ang mga finalists ng Bombo Radio Philippines sa prestihiyosong kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP Golden Dove Awards 2026.
5: Para sa Best AM Radio Station Provincial, Bombo Radio Iloilo. Para sa Best FM Radio Station Metro Manila, Star FM Manila. At Best FM Radio Station Provincial, Star FM Bacolod.
4: Sa Best Newscast, Metro Manila, Bombo Network News. At Best Newscast Provincial, Bombo Radio Cagayan de Oro. At Bombo Radio Iloilo.
5: Para sa Best Special Program, Bombo Radio Cebu. Best Sports Program, Bombo Radio Coronadal. Best Public Service Announcement, Star FM Baguio.
4: At para sa Best Radio Station Promotional Material, Bombo Radio Rojas at Star FM Baguio.
5: Congratulations, Bombo Radio Philippines.
4: Congratulations din sa aming mga listeners and viewers. Ang tagumpay na ito ay alay namin sa inyo. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Pasok natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. Dagdagan natin ang ating mga pagbabalita. Si Pangulong Marcos, sinabing ang Association of Southeast Asian Nation ay dapat na magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kababaihan. Isinusulong din ang mas malaking suporta sa women-led micro, small and medium enterprises sa rehiyon. At pati na yung iba pong mga balita ating tutukan sa pag-uulat ni Bombo Annalee Soberano.
7: Bombo Dennis, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bansang ASEAN na magtutupad ng konkretong hakbang at reformang para palakasin ang papel at oportunidad ng mga kababaihan sa rehiyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na mahalagang maging simbolo ng katatagang at pagkakapantay-pantay ang ASEAN, lalo na para sa mga kababaihan at kabataan. Hinimok din niya ang mga babaeng leader sa gobyerno, civil society, negosyo at teknolohiya na patuloy na manguna at itulak ang pagbabago. Anya, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na realidad ang pagkakapantay-pantay at hindi lamang isang layunin sa mga pulisiya. Kung seryoso umuwi tayo sa inklusibong kaunlaran, kailangan nating baguhin ang kalagayan sa ekonomiya upang mas maraming kababaihan ang maginabang at makilaho. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: This summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass. It charts a concrete roadmap across strategic sectors from climate action and technological innovation to economic participation and peace and security. Our task now is to translate this joint statement into decisive policy. To our women leaders in governance, civil society, business and technology, keep leading, keep demanding space, keep pushing our region forward. Together, let us shape an ASEAN where equality is not just a policy target, but a lived daily reality for every woman and child.
7: Binigyan din naman ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga micro, small and medium enterprises na pinamumunuan ng mga kababaihan. Sinabi ng Pangulo na isinusulong ng Pilipinas ang mga hakbang upang mapalawak ang access ng kababaihan sa digital financial services at mga merkado sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pag-alis sa mga hadlang sa pakikilahok ng kababaihan sa ekonomiya ay makatutulong upang mapalawak ang mga oportunidad para sa mga babaeng negosyante. Nananawagan din ng Pangulo para sa mas malaking pamumuhunan sa mga serbisyong sumusuporta sa pangangalaga ng pamilya at mas patas na paghahati ng mga responsibilidad. Muli si Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
8: Under the Philippines chairship, we are accelerating digital financial inclusion and ensuring market integration explicitly benefiting women-led enterprises. By investing in care infrastructure and redistributing care obligations, we do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive.
7: Samantala, Bombo Dennis, sa ibang balita, sinagot na ni San Juan Representative Maria o Isabel Maria Zamora ang mga bumabatikos at nagbibigay ng misogynistic comments laban sa kanya. Sinabi ni Zamora na hindi niya pinapansin ang mga pambabatikos dahil ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang miyembro ng prosecution team sa impeachment trial. Ayon kay Zamora, may ilang tao na hindi gusto ang kanyang paraan ng pagsasalita at pagtatanong. Sinabi rin niyang nakakalungkot na ginagamit pa rin laban sa mga kababaihan ang mga personal at sexist na komento sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanilang trabaho. Sa kabila ng mga batikos, iginiit ni Representative Zamora na magpapatuloy siya sa kanyang tungkulin. Anya, hindi siya maapektuhan ng mga bashers at mas pipiliin niyang ituon ang kanyang oras at atensyon sa kanyang trabaho. Kaya payo ni Representative Zamora sa kanyang mga kritiko, they should get a life. Pakinggan natin si Representative Isabel Maria Zamora.
9: You know, it's so unfortunate that a lot of Filipinos are still think that way, no? They still make misogynistic remarks, especially directed towards women, girls, who apparently are smart and can speak and can speak well and can be a lawyer in an impeachment court. So, siguro, they can't handle sass, they can't handle
10: style.
9: And, well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job.
7: Sa kabilang dato, kinumpirma naman ni prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Colosa Jr. na natanggap na niya ang ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay ng paglabag umano niya sa sub-judicial rule. Bagamat nanindigan si Tolosa na wala siyang nilabag, nire-respeto umano niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Nangako din si Tolosa na magiging mas maingat na sa kanyang mga pangayag ng sabayan iwas labag sa sub-judicial rule. Nananawagan din ito sa korte na maging tata sa pagpapatupad ng nasabing polisiya, lalo at patuloy na lumalabag umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ipinunto din ni Tolosa na hindi kanyang isu ang dapat patatutukan kundi ang mga ebidensyang iniharap laban kay Vice President Sara na siyang nililitis ngayon. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
11: Court as an institution, and with that, I will not belabor the point, and I will of course respect that admonition and hence be even more careful, no, in giving statements moving forward. And I just want us, I don't want this matter to cause any distraction, since our focus should really be on what's important in this case, which is the evidence that we're currently hearing.
12: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: Sa kalagdagan pang balita, mga kabombo at Star Nation, inihayag ni former Senator Antonio Trillanes IV na maaaring magkaroon ng mas malawak na implikasyon sa mga mayor sa ating bansa. Ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Bastida Duterte kaugnay ng pakikipagtransaksyon ng mga lokal na pamahalaan sa kumpanyang may kaugnayan sa kanilang mga kamag-anak. Ayon kay Trillanes, maaaring maging halimbawa ang naging pahayag ni Mayor Baste na hindi niya alam ang business interest ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated, nakakukuha ng 19 na kontrata mula yan sa Davao City Government. Ito ang pahayag ni Trillanes sa impeachment trial kahapon nung pumunta siya doon sa loob ng Senado at kinumpirma rin ni Mayor Baste sa impeachment court na kilala niya si businessman Jaime T. Cruz na tinukoy niyang kaibigan ng kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte at business associate sa isang kumpanya. Samantala, dumalo itong si Trillanes sa Senado habang tumitistigo naman si Mayor Baste at sinabing handa siyang tumistigo sa impeachment trial. Nauna nang tinukoy ng House of Prosecution Panel itong si former Senator Trillanes bilang posibleng testigo kaugnay ng mga bank transactions at financial records na sinasabing mayroong kaugnayan sa Duterte family. Patuloy namang iniharap ng prosecution ang kanilang ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakayan sa umano'y unexplained wealth, mga issue sa statement of assets, liabilities and net worth, at patuloy na business interests ni Vice President Sara Duterte habang nasa pwesto.
6: Oras natin sa buong kapuluhan, 23 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Ang Bombo Radio Philippines ay nakapasok sa 7 sa kabuuang 9 na kategorya sa 48 Catholic Mass Media Awards o CMMA 2026 na may kabuuang 10 finalist entries mula sa iba't ibang istasyon at programa nito. Kabilang sa mga finalist ang mga sumusunod: for Best News Program, Bombo Radio Philippines Bombo Network News, at Bombo Radio Cebu ang kasali din ho yung Bombo News and Views Morning Edition. Sa Best Educational Program, finalist ang Bombo Radio Iloilo, particular na ang Good Morning Philippines. Ang Star FM Dagupan ay kabilang din sa pamamagitan ng kanilang entry, It's All For You in the Morning. For Best Counseling Program, Bombo Radio Bacolod, ang Pamilya Karon at ang Bombo Radio Vegan sa kanilang palatuntunang kahapon lamang dyan pa rin sa naturang himpilan. Para sa Best Drama Program, Bombo Radio Vegan, Sarming Ti Biag. At sa Best Business News Finalist, ang Bombo Radio Philippines Kopi for Peace. At for Best Entertainment Program, ay finalist naman ang Star FM Bacolod, It's All For You in the Morning. For Best News Feature, finalist ang Bombo Radio Dagupan's Virgin's Well of Manawag, Where Faith Finds Healing. Kapansin-pansin mga kabombo at mga ka-Star Nation na sa ilang kategorya ay magkakaharap ang finalist mula sa Bombo Radio at Star FM, kabilang mga programang naglalaban-laban para sa kaparehong kategorya kagaya ng Best News Program, Best Educational Program at Best Counseling Program. Ang pagkilalang ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap at dedikasyon ng Bombo Radio Philippines sa larangan ng makabuluhang pamamahayag.
13: Sa bahaging ito, mga Kabombo Star Nation, dumako naman tayo sa mga balita na tinutukan ng ating mga kasamahan itong pondo para sa fuel subsidy. Sapat pa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ang ilan pang balita tinutukan. Bombo Isa Cotoner.
10: Bombo Dennis, Bombo Jai, tiniyak ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na nanatiling sapat ang pondo ng gobyerno para sa fuel subsidy program sa gitna yan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. na inaasahang magpapatuloy ang pagbibigay ng subsidiya upang maibsan ang dagdag pasani ng mga trooper at operator ng pampublikong sasakyan kahit na may sale height na. Patuloy rin anyang naghahanap ng paraan ahensya upang madagdagan pa ang pondo ng programa. Layunin ng Fuel Subsidy Program na magbigay ng pinansyal na ayuda sa mga kwalipikadong trooper at operator upang makatulong sa kanilang gastusin sa gasolina at diesel. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Acting Chairman Attorney Greg Pua.
14: Tuloy pa rin po ito, yung fuel discount po tuloy-tuloy, wala po kaming order na itigil po ito at may pondo pa naman po.
10: Samantala, sa ibang balita, hanggang October 2 na lamang ang pagtanggap ng LTFRB ng aplikasyon para yan sa special permits sa mga pampublikong sasakyan bilang paghahanda nga sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Ayon kay Pua, magiging epektibo ang mga special permit mula October 28 hanggang November 6. Ito ay para matiyak na sa mga pampublikong sasakyan, partikular ang mga bus, upang maiwasang ma-stranded ang mga paserong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Sa ilalim ng special permit, papayagang bumiyahe ang mga kwalipikadong pampublikong sasakyan sa labas ng kanilang regular na ruta upang matugunan ang inaasahang pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Kabilang sa mga kinakailangan sa aplikasyon, ang rehistro ng sasakyan, valid na passenger accident insurance at iba pang kukulang dokumento. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua.
14: Tayo ng ating ng board resolution regarding the application of a special permit para po sa mga buses na gusto pong magruta sa hindi po nila ruta upang maihatid po ang ating mga kababayan sa kani-kanilang maihatid at maiuwi ang ating mga kababayan sa papunta sa kanilang probinsya at pabalik po dito sa Maynila.
10: Matatandaang mahigit 800 na pampasaherong bus ang nabigyan ng special permits noong nakaraang undas.
15: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
6: Sa dagdag na balita, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na kanilang ni-raid ang bahay na pag-aari umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nito na si Rowena. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, na isinagawa ang naturang raid Agosto 24 matapos na makatanggap sila ng impormasyon na may nakatago doon na mga matataas na kalibre ng baril sa ilang bahay at matatagpuan dyan sa Valle Verde sa lungsod ng Pasig. Dagdag pa ng National Bureau of Investigation Director na agad silang nag-apply ng warrant at kanilang isinagawa ang search warrant kung saan ay lumabas na ang mga bahay ay pag-aari ng dating House Speaker. Nakakuha sila ng mga baril, magazines, bala, basyo at identification card ng mga security personnel at mga kapulisan. Subalit wala umanong mga pulis na nandoon nang mangyari ang pag-raid. Nakarehistro ang mga bahay sa ilang empleyado at kumpanya nitong si Velasco. Hindi na binanggit pa ni Matibag kung ilan ang mga bahay subalit ang mga addresses ay tumutugma sa mga binabanggit sa affidavit ng dating security aide ni Velasco na si Rodolfo Gracioso na isinumiti naman sa National Bureau of Investigation nitong buwan ng Setyembre. Pagugunitang lumanta nitong si Crescioso at sinabing nag-deliver ito ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon din kay Davao City First District Representative Paulo Duterte mula taong 2018 sa pamamagitan ng utos ni dating Speaker Velasco.
13: Sa ibang balita pa, mga kabombo, Star Nation, ang election lawyer na si Attorney Makalintal giniit na dapat matuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong year 2026 sa Korte Suprema. Hinimok agad na aksyonan ang petisyon. May mga detalye si Bobo Grant Hilario.
16: Iginit ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal na dapat matuloy ang pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong 2026. Naniniwala niya siya kinakailangan maituloy ang eleksyon sa nakasagdasan ng petsa sa ika-2 ng Nobyembre sa taong kasalukuyan. Hindi raw dapat ito mapigilan kapagkat ang pagpapaliban na nangaabot ng 3 taon ay maituturing paglabag umano sa karapatang makaboto. Naniniwala ng mga abogado na ang Commission on Elections ay maaaring i-adjust ang election period sakaling maglabas na kautusan o resolusyon ang Korte Suprema. Ating pag-aaral si Attorney Romulo Makalintal.
17: Papahala na ang Korte Suprema kung anong gagawin. Pero para sa akin, kailangan ituloy ang November 2026 election. Hindi dapat mapigil ito. Kasi 3 taon tayo maghihintay. E napakahaba naman para yan ay lapagin ang ating mga karapatan. Kaya kaming mga abogado'y naniniwala na ito ay dapat natin ipagtanggol. Kung halimbawa hindi mo madesisyonan, ay COMELEC naman pwede i-adjust ang mga period. May karapat naman na sila. Halimbawa, mag-issue ng TRO sa isang linggo, ay pwede naman i-adjust ng COMELEC ang election period para may ugnay ito, may tugma sa isang malinis at maayos na halalan. Walang problema kung sakaling medyo madelay ng konti ang desisyon. Pero ito ay talaga namang ipaglalaban natin hanggang sa huling sandali.
16: Magugunit ang nag-hain ng petition for certiorari and prohibition ang abogado sa Korte Suprema upang questionin ang Republic Act number 12326, batas nagdunod para di mo na matuloy ang eleksyon sa barangay. Kalakip sa petition ang kahilingan na mag-issue ang kahukuman ng TRO o Temporary Restraining Order layon mapigilan ang implementasyon ng nabanggit na batas. Hiling din niya na maitasan ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpatuloy nito ang paghanda para di umano masayang ang oras. Maasa na ito abogado na agad aaksyonan ng kutas taas ang hukuman ang petisyon at mapagbibigyan ang kanyang mga kahilingan. Muli ating pakinggan na ito ang petitioner na si Attorney Romulo Makalintal.
17: Kino-question natin itong batas na nagpo-postpone ng halalan sa November 2026. Sinasabi natin na ang pagpo-postpone na ito ay labag sa ating karapatang mamili ng ating mga mamumuno ng ating barangay. Ang pagpo-postpone ng halalan 3 taon kasi noong dapat ang election natin December 2025, pinospone ng 2026, isang taon na yon. Ngayon 2026, ipo-postpone na naman ng 2028. 2 taon. So, 3 taong postponement, 3 taong extension of term of office. Napakahaba niyan. Aba, wala nang katapusan ng postponement na ito. lagi na lang postpone ng postpone. Wala na yan. Forever na ang postponement. Ang akala ko ang forever sa pag-ibig lamang. Yung pala ang forever, nasa barangay postponement din pala.
18: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Iniyak ng Philippine National Police na nakantabay pa rin ang kanilang pwersa sa mga maapektuhan ng tigil pasanda ng ilang transport group ngayong araw. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, na mayroong ipapampamahagi ang kanilang mga tauhan na libreng sakay para naman sa mga walang masakyan at ito ay makalis mula doon sa kanilang mga destinasyon at yan ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga pasilidad para naman maibigay ang siguridad na rin kung saan nagaganap ang mga pagtitipo ng mga drivers. Mayroong mahigit 8,000 ng mga tauhan ng pambansang pulisya ang kanilang ipinakalat kung saan sinabi ng police official na walang gaanong epekto ang nasabing tigil pasada ng mga transport group. Narito ang tinig ni Police Colonel Allen Ray Co.
19: So we have deployed a total of 8,643 personnel. This is specifically to provide assistance to the general public and to keep the peace, to keep the order on the streets. So we have monitored in Metro Manila a total of 11 protest movements or protest rallies as well as an estimated 275 participants. Initial evaluation ay konti lang po ang sumali dun sa strike, so there is no large-scale effect sa ating pong mga pumabiyahe, yung ating pong mga commuters.
6: Bahagyan ng mga pahayag ni Police Colonel Allen Ray Co, tagapagsalita ng pambansang pulisya.
13: Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheerful Syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Mahalagang paalala, ang Cheerful Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw ho ng Miyerkules, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom si Attorney Victor Rodriguez, a former Executive Secretary. I-welcome natin sa ating Bombo Network News. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program and good morning, Attorney Vic. Kumusta po kayo?
20: Hi, Bombo Dennis, magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa inyong taga-subaybay sa Bombo Radio Philippines, and thank you for inviting me this morning.
6: Tayo po'y napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating digital platform at sa ating mga himpilan. Okay, direkta ang tanong, Attorney Rodriguez. Yung constitutional issues muna, no, pag-usapan ho natin, yung issue ng threshold dito sa voting threshold ng impeachment case. Ano po ang pangunahing legal at constitutional issues na inyong pinagbabatayan kung bakit idinulog po ito sa Korte Suprema laban doon sa pagbaba ng threshold mula sa 16, I think, naging 14 yung required na boto for conviction? Reaction to that and any comment about dun sa mga pumupukol din ng tanong mula dun sa ginawa po ninyong aksyon, Attorney Vic?
20: Tama yun. Yun yung ating tinatanong ngayon at hinatid sa Korte Suprema. Meron bang karapatan at kapangyarihan ang Senado bilang impeachment court na magpanukala ng anumang amenda o revisyon sa ating saligang batas? Yan ang ating question doon sa Korte Suprema, because what the Senate as an impeachment court did was essentially to revise or amend our constitution, specifically yung binanggit mong artikulo, yung Article 11, Section 3, Subparagraph 6, when they reduced the voting threshold from a direct, concise, and clear the provision of the Constitution na all members of the Senate, nagkaroon sila ng exclusions. That is amendment or revision introduced by the Senate Impeachment Court to the Constitution, which is unconstitutional.
0: Okay. Ito naman ho, ano, attorney. Paano ho ninyo sasagutin yung argumento ng ilan ho na mga senator judges na may kapangyarihan daw ang Senado to act on it at hindi kailangan dalhin sa kataas-taasang hukuman dahil dun sa sinasabing sui generis capacity ng impeachment court na magtakda ng sarili po nito ng mga alituntunin o yung mga tinatawag nating rules of procedure. Attorney?
20: Tama yun. Malinaw din sa saligang batas na ang Senado lamang ang binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas to hear and try and decide impeachment cases. Wala tayong pagtatalunan doon. Nandiyan yan, nakasaad sa Section 8 of Article 11, subparagraph 8 ng ating saligang batas. Pero yung rulemaking power ng Senado para lamang sa rules of procedure ng impeachment trial. The Vice President has a right to the established rules of court. Established na yung rules of court even bago siya masampahan ng kasong impeachment at bago siya na-impeach. At ang rules of court, malinaw dyan, 2/3 of all members of the Senate. Walang kapangyarihan ng Senado in spite and despite of their rule-making power, hindi kasama doon ng kapangyarihan na yan na maaari silang mag-aminda, magrebisa o baguhin ang anumang provision ng ating saligang batas. Dennis at mga kababayan, tatlong pamamaraan lang natin maaaring rebisahin, amyendahan o baguhin ang ating saligang batas. Ayan yung Constituent Assembly na nangangailangan ng 3/4 votes of all members of Congress. Nandiyan yung Constitutional Convention at nandiyan yung People's Initiative. Wala doon sa tatlong pamamaraan under Article 17 Sections 1 and 2 of our Constitution na nagsasabing pwedeng baguhin ng Senado bilang impeachment court or ng Senado bilang legislative body ang ating saligang batas.
0: Okay, bago ko umusa doon sa iba pang mga katanungan ko po sa inyo, Attorney Vic, ay bigyan din ko muna itong ilang punto rin na nais maitanong ng aking pong katandem si Bombo Jai Rahanggayo. Bombo Jai?
13: Attorney, sa gitna ng usapin sa separation of powers, bakit naniniwalang inyong panig na nararapat at mayroong jurisdiction ng Korte Suprema na manghimasok o maglabas ng desisyon sa internal na process ng impeachment court?
20: Because it is a constitutional issue, yung pag-amyenda at revisa sa ating saligang batas ay hindi maliit na bagay. Ang saligang batas, ito ang kaluluwa natin bilang Pilipino, ito ang kaluluwa natin bilang isang bansa. Kaya dapat natin, lahat tayo dapat ay interesado rito. Bakit ang Korte Suprema? Because under our 1987 Constitution, isa lang ang branch of government na binigyan ng ating saligang batas ng kapangyarihan to be the final arbiter of any and all questions of law, especially pagdating sa constitutional law. At yan ay malinaw sa Article 8, Section 1 of the Constitution, the expanded jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court may inquire into any action, branch or instrumentality of the government na mayroong grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. Yan ang ginawa ng Senado bilang impeachment court at ginawa ko ang aking sagradong tungkulin bilang Pilipino na pagtanggol natin ang ating saligang batas when its very existence is threatened.
13: Pero sino ang kinakatawan ng inyong inihaing petition, attorney? At ano yung inyong legal standing para kumatawan sa usaping ito sa kataas-taasang hukuman?
20: May address the ignorance of those who are attacking my legal personality to bring the matter to the before the Supreme Court. As you know, yung preamble natin, Article 1, kung saan ay nagbabasa lang yung mga nais lusawin yung locus standi, kinagamit nila yung locus standi o yung aking personality, I brought the petition before the Supreme Court as part of the sovereign Filipino people. That sovereign Filipino people includes me, includes you, includes all those who are assailing the locus standi or legal personality of the petitioner, yours truly. Pag sinabi mong sovereign Filipino people, kasali tayo lahat doon. In fact, tayo yung nag-ordain at promulgate ng ating constitution. And I am bringing the petition on behalf of the present generation and the generation yet unborn. Nandyan din yan sa ating preamble. Kaya mababasa, kung babasahin lang ninyo, doon sa pagsasarambahagi ng ating Article 1, yung preamble, nakalagay doon to secure to ourselves and our posterity. What is the meaning of posterity? Yung posterity, ang ibig lang niyang sabihin, all future generations. So when we ordain and promulgate the Constitution, we did that for ourselves and for our posterity to secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law. Kaya yan, meron tayong legal standing, meron tayong personality sapagkat nga dinadala natin ito as part of the sovereign Filipino people under the principle of intergenerational sovereignty. Pagka sa ibang bagay, sasang-ayon ako sa kanila. I have made it very clear. I have no legal personality. I have no legal standing when it comes to the impeachment court. I have not brought the matter before the impeachment court. I brought it before the Supreme Court on the issue of constitutionality because the very existence of our constitution is being threatened.
13: That's the attorney. Now, kung sakaling magpalabas ng status quo ante order o temporary restraining order ang Korte Suprema habang gumugulong ang lilitisan, ano yung magiging epekto nito sa mismong impeachment trial against Vice President Sara Duterte?
20: Wala, hindi naman natin pinatitigil yung impeachment trial. Patuloy yan. Ang hinihingi nating temporary restraining order or injunction or yung ibang nag-file yung status ante order ay upang lamang ibalik yung tamang interpretasyon doon sa tunay na diwa ng Article 11, Section 3, sa paragraph 6. Na pag sinabi mong all members of the Senate, ang baseline mo ay 24. Immovable yung 24, immutable yung 24, non-negotiable yung 24, fixed baseline yung 24. Unless, of course, mayroong namatay, mayroong nag-resign, mayroong natanggal, o mayroong nag-end of term. But absent any of this condition, ang baseline mo is 24. Hindi mo maaaring baguhin yan.
13: Lastly, from my end, Attorney No, gaya ng binagit ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagdudulot ng alinlangan ang usaping ito, hindi lang sa impeachment, kundi pati rin sa quorum, no, at mga pagpapatibay ng mga kasunduan sa Senado. Gaano dapat kaagap ang Korte Suprema na magkaroon ng desisyon agad dito?
20: Importanteng-importante sapagkat uulitin ko, hindi kahit yung ordinaryong barangay ordinance o yung municipal ordinance, hindi mo nga dapat sagasaan at yurakan eh. Lalo pa itong ating saligang batas. Pag hindi natin hininto ang paglapastangan sa ating saligang batas, gigising tayo isang araw, pati yung ating karapatan under the Bill of Rights, kung hindi man nabawasan yan, ay wala na. Papayag ba ang mga ordinaryong Pilipino na paggising natin isang araw, eh maaari ka nalang ikulong o tanggalan ng ari-arian o i-deprive ang iyong buhay ng walang due process of law? Pwede ka nalang basang arestuhin ng walang due process of law? If we will allow this present controversy to continue, it will create a series of more serious constitutional and legal anomaly. Magkakaroon tayo ng problema dyan.
13: Thank you so much, Attorney Bombo Denis.
0: Okay. Ito na lamang ho, ano, pahabol na katanungan. Ano ho, yung magiging, sa tingin nyo, magiging epekto in a long run, ano, after nitong impeachment proceedings po na ito, and sa pangkalahatan, ano, na pag-handle sa mga kaparehong sitwasyon dito sa Pilipinas, kung hindi ito maipapaliwanag ng malinaw ng kataas-taasang hukuman. Attorney?
20: Magkakaroon tayo ng instability. Pagka hindi ito rinisolba ng Korte Suprema at hindi ito hinarap squarely. Sapagkat nga constitutional issue na ito eh. Ang ginagalaw dito yung constitution. Halimbawa, hinayaan ito ng ating Korte Suprema na galawin ang ating saligang batas. Sinabi ng Senado, lalo na nung presiding officer, na unconstitutional din yung kanyang pagpe-preside, by the way, sapagkat only the Senate President may preside over the impeachment trial during impeachment trial in the impeachment court. Pag pinayaan natin ito, na sinabi nilang pro hac vice, only for this occasion, only for the occasion of the impeachment trial of the Vice President. Ibig bang sabihin, Dennis, na halimbawa dumating yung araw na ang nasasakdal ay ang Pangulo, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga susunod pang Pangulo, ibig bang sabihin ang gagawing sukatan uli ng two-thirds ay two-thirds of all? Tanong, pag inayaan natin yan, hindi ba't paglabag na yan sa Article 3, Section 1, yung Equal Protection Clause of the Constitution? Bakit iba yung gagamitin mong panukat sa Vice Presidente at tapos pagka Justice of the Supreme Court or Presidente na ng Pilipinas ang i-impeach mo, iba rin ang panukat mo, mas malalim, mas mabigat yung requirement. The reason why the framers of our Constitution specifically required supermajority, because may mandato yung Presidente at saka Vice Presidente. They do not want to disenfranchise those people who voted for the President and the Vice President. And we must all remember yung sitwasyon nung sinusulat at bago mailimbag yung ating 1987 Constitution, kagagaling natin sa diktadurya, kagagaling natin sa Marsyado. Kaya talagang hinigpitan nung mga framers of our Constitution yung requirement upang mabunot sa kapangyarihan at sa pwesto ang presidente, ang vice-presidente, ang mga hukom ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commissions, at ang Ombudsman.
0: Ayun. With that, maraming salamat po, Attorney Vic, sa pagpapaliwanag kaugnay ng mga usapin po na ito and mga update na rin kaugnay po ng inihain po ninyo dyan sa Korte Suprema na petisyon. Thank you so much.
20: Maraming salamat, Bombo Dennis. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataong inyong binigay.
0: Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang petitioner doon sa pag-question sa pagbabago ng voting threshold dyan sa impeachment court na idinilog sa Korte Suprema. Si Attorney Victor Rodriguez, dating Executive Secretary.
1: Bombo Sports News.
0: Tagumpay, mga kabombo, na naidepensa nga ng Filipino pole vaulter at umaani ngayon ang kabi-kabilang pagbati itong si Ernest John o EJ Obiena kaugnay ng kanyang paglahok sa 20th Asian Games matapos namang manguna sa men's pole vault final dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Tiniyak ng naturang manlalaro ang gintong medalya para sa Pilipinas para naman sa kanyang paglahok. Naitala niya ang 5.75 meters na clearance na nalagpasan pa. Hindi rito nagtapos, mga kabombo, yung kanyang dominasyon dahil itinaas pa ni Obiena ang bars upang lagpasan yung kanyang sariling record sa Asian Games. Sa pamamagitan ng malinis na 5.91 meters na clearance ay opisyal na binasag ng ating kababayan ang dating tournament record at muling nag-ukit ng kasaysayan sa larangan ng athletics. Muling pinatunayan ng world's number 2 pole vaulter ang kanyang kahusayan at pagiging hari ng pole vault sa buong rehiyon sa kabila ng matinding hamon mula naman sa mga katunggaling atleta. Sa bahaging ito, kuha na tayo ng mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin ang balita kaugnay dito sa paghahanda ng lungsod ng Bacolod sa pag-deploy ng mga personnel para ho sa seguridad ng mga festival goers na bibisita dyan sa Mascara Festival 2026. May balitang Bombo Radio Bacolod.
21: Nakahanda na ang Bacolod City Police Office sa pag-deploy sa mga personnel para sa seguridad ng mga festival goers at mga bisita sa Mascara Festival 2026. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Eugene Rebadomia, City Director ng Bacolod City Police Office, Dalawang buwan bago ang jump-off ng Maskara Festival sa October, mayroon na silang koordinasyon sa Bacolod Gugma Foundation at Bacolod City Government. Ayon kay Ribadomia, mahigit sa 2,000 na mga personnel ang ide-deploy kabilang na ang augmentation force mula sa Police Regional Office Negros Island Region at Police Regional Office 6 para sa security ng Maskara Festival. Maliban sa police personnel, may dagdag din na deployment ang IB law enforcement agencies at mga force multipliers kasama na ang criminology students na authorized na sumama sa deployment para magbantay sa seguridad ng festival goers. Ayon kay Ribadomia, ngayong araw isasagawa ang send-off ceremony para sa 600 police personnel. Ayon sa City Director, dalawang batch ang augmentation force kung saan na-deploy na noong September 27 ang unang batch. Samantala, ang ikalawang batch ay dadating sa October 7 at ang deployment ay magtatagal hanggang October 18 na kinabibilangan ng 761 police personnel mula sa PRONIR at PRO 6. Paalala ni Ribadomia sa police personnel na bawal uminom at dapat nakasuot ng proper uniform.
2: So, handa-handa na po ang Bacolod City Police Office together with the augmentation natin coming from the PRONIR and PRO 6. Actually, ang kapulisan na po natin is tumatakbo about 2,000 personnel, uniform personnel. Unabas pa dito ang other law enforcement unit na binipilang namin about 500. Then, force multiplier natin about 1,000 to include to sa mga criminology students at ito nang inauthorize natin na sumama sa mga deployment.
21: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
13: Ang prosecution panel naman nilinaw na doble ingat sila at hindi agad kakagat sa allegasyon ng dismissed police na si Gracioso kahit na maaaring makatulong ito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo.
3: Mangangalap ang prosecution panel ng corroborating evidence o karagdagang patunay para sa bagong alegasyon na tumanggap umano ng suhol si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, hindi maaaring basta-bastang tanggapin o isantabi ng prosecution ang naturang alegasyon dahil seryosong bagay ito. Sinabi ni Tolosa na kailangang malaman muna kung may hawak na matibay na ebidensya ang taong naglahad ng alegasyon at kung maaari itong mapatunayan sa pamamagitan ng mga dokumento at iba pang uri ng ebidensya. Matatanda ang nagtungo sa National Bureau of Investigation si dismissed police officer Rodolfo Gracioso na dating assigned bilang security detail ni former House Speaker Lord Alan Velasco at nagbigay ng kanyang sinumpaang pahayag kung saan sinabi nito na inutusan umano siya ni Velasco at asawang si Rowena na maghatid ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte. Ayon kay Tolosa, sa oras na mapatunayan ang kredibilidad ng pahayag at ang mga ebidensya, saka pa lamang susuriin ang prosecution kung may kaugnayan ito sa alinman sa mga artikulo ng impeachment at kung maaari itong isama sa mga iharap na ebidensya. Dagdag ni Tolosa, hindi pa pinalang desisyon ng prosecution kung maghahain ito ng karagdagang ebidensya kaugnay sa bribery dahil isinasaalang-alang din nila ang oras na titira sa paglilitis.
22: Hindi ho pwedeng basta-basta na lang na isang tabi o basura itong allegations na ito dahil mga seryosong allegation ito. No? But at the same time, hindi din naman namin i-endorso itong mga allegations na ito at sasabihin totoo yan. Dahil lamang sila ay laban sa Vice Presidente, no? Of course, we have to be fair. So sa prosecution, gusto naming marinig ng diretsa ano ba tong accusations na to at meron bang ebidensya?
3: Si Attorney Benjamin Tolosa. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news from Amazon. Basta Radio! Bombo!
23: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Mga kabombo at mga consternation, ang batayan ng ating Foreign Exchange Update ay mula sa pagsasara ng trading kahapon, araw ng Martes. At ang resumption naman ng trading mamayang alas 9 ng umaga.
0: Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito ng 62 pesos and 57 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 97 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 94 centavos. Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 65 centavos. At ang Euro ay 71 pesos and 9 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa Ibayong Dagat, nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Matutunghayaan ang ating mga palatuntunan sa pamamagitan ng ating mga himpilan sa iba't ibang dako ng ating bansa. At dyan sa Visayas Region, masusubaybayan ang mga regular na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa probinsya ng Iloilo through Bombo Radio and Star FM Iloilo. Diyan naman sa bahagi po ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung dadako naman kayo sa may parte ho ng Boracay Island o dyan sa lalawigan ng Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo. At dun sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.